o ntse o le modimo. O keke wa re tlwella, o keke wa re siya. O keke wa re siya re le jwalo. Empa modimo ya lokileng o tlile o tlo re tshwara ka letsola hao. Go re tsamaisa le re fihlisa mo modimo ya lokileng o ratang gore re finyelle teng. Re finyella ka lebaka la lebitso la morena wa rona e leng Jesu Kriste. Tlotla yohle le hlompho yohle le poko yohle re di isa ho wena. Re re phahama modimo wa rona, rona re kokobela. Re kokobetswe ke wena modimo ya lokileng jwalo ka ha wena o re tshepisitse ho kokobela. Ka lebitso le matla, lebitso la morena wa rona e leng Jesu Kriste, re a rapela o seng, Father, we honor you.

ukuthi ngilale ngikhathazekile ngayizolo. Kodwa uma ngabe ngivuka ekuseni ngivuka nginokuhleka. Bengilokhu ngiyibuza ukuthi yini eyenza ukuthi la bantu bethi baqedile ngami. Kodwa ngivuka ekuseni nginenjabulo. Bese beyitshela ukuthi angeke ize ngivuke ngibone bangibona kuqala. Wayintroduce uJesu ufika ekuseni alethe injabulo. Bayekela abantu liyekela usizi kuhle ebusuku. Ziyekela inhlungu ikuhle ebusuku. Kodwa ekuseni uzayithola injabulo. UJesu wethu uyinjabulo. Jesu ufika ekuseni.

0: Ah, kwele, sinzula se sa ya buyantle, buyantle, ma adingwa, re a adima mare ka tlhompho e kgolo. Ngwana mora o dutse tjena, ngwana mora o phintse, jwale ke sona seo, ke ma adingwa e tonki, hei! Wa tonya mona, mabare wa tonya, o ka se se ka mo mala ditaba re wa tonya. Ba re Limpopo kwa wa tonya jwale mashangana ra e kwa tetemela jwale re se wena o ntse o re ngwana morwa o eme so ne so tjena
1: ya modio ola ite ba ga ite ba ne paseka paseka ba ga ite mo khotswa ka re bona mla tsamo khotswa ka bana e tjena so bana e tjena so LT e tjena so e tjena good morning ta ele to lwena boss lady a re fela go metse ke le ka bona ka mona ka Pomona next to OR Tambo mogotsi wa ka. Hey pusha man, a ya kwatile fandaga mogotsi wa ka. Kopa go dumedisa, a re fela ke kopa go dumedisa bana ba dedi o mphile ka mona ka Fortville and o na le rona ka mona ka Sasolburg mogotsi wa ke re ba ye sekolong. Thank you mogotsi. O re ke re ke tsena fela ke khutlang fela angeswa a tlo go fa ditaba tseno tsa go ya bo supa mogotsi wa ka. Ka nka no go bua mogotsi wa ka tlhaetse ba temisa madondo go tla ka mona ka le yo mogotsi wa ke go tlo go go tshwara tse di fenga tsena la ka sheno. Dumela. Ke tshwere ke mogotsi wa rafela ke lindile a ema mogotsi wa ka ema nako yatla ka tata man ba re le pota pota le japudi.

0: Ha re lebohe yena Mr. Madondo ka taba tse leng rona re tlisetsa tsona kajeno lenana. Mme mamedi wa ka, re setse ka yona 30 minutes nako e leng gore ya re tsamaisa e re rona ra tšhaisa itšhaela time. Ha re tsweleng pele ka ona moqoqo wa rona wa o le gore ntse re o tshwere wa ntho re tlhoka tsone di-opinion tsa lona. Re tlo nka di tsona di-opinion ka bona ba e leng gore ba toronkong ba thola dijo mme ba dulang strateng ba sa thole dijo, ba sa thole support. Go tswa go mmuso wa rona gore a na e lokileng ke e feng.
1: Hotman shapo jwang le ka tlung ka moka studio yona e utlwisana botlhoko Hotman man, gobane ga utlwa jwanong motho a ka ra tronko o kgona go tswa a tshwere Steve Gate, wena ka ntle ka monana ga o yetse fokola o nane se o e kopanyang ga o go a kopanya wa tswa wa zama o zamela dijo. Bona ba tseba tronkong gore dijo di ka lo di-trade ba kgona go di etsa ga a tswa after 10 years 15 years 20 years o tshwere Steve Gate o sentse a lo thola mosebetsi e lo renke ngwana heso o balletse kapa abuti wa ka o balletse mosebetsi oo o na le Steve Gate se itseng ba mo batla tjotjo yena ha tswa tronkong ba tseba gore ke le pantiti hana nix wa se thola Spanya.
0: Wow. What's an opinion? Wetse ke England ke lebetse ke lebetse ha ga toronko go na le sekolo se le rong o sa o tswere mangolo. E le rong go na re ka ntle ka mnana a go batla di chalete tse kana kana fela tsenga tangata. Wetse ne ke lebetse ne ke lebetse eo e re reng ke molaetsa ka mnana. Hello.
2: Yo. Boss lady. Futsana khudu. Ke motho a senang tate a senang mme ke ena kgutsana kgodu makaleeto a wa ruta straight wa tiša ke tate motsamaya ka 2006
3: ai jala dem tsamai tsantsi be jwa dem tsai ne go rute monana dem tsamai ma bile ga jwa jola fela mo go tswa ka tshe ba shoma ra re fuka tsoga ne ya bo robedi mo khotswa ka na o bla tlhela rona mo khotswa ka ka go yana ne ya bo robona mo midwa ka ei wa tla wa ngwe ke kule ngwana boss lady monana ka ga ba mo shuma ne mo la na tswa go monana mo khotswa ka bua ga a khona ke tinne ke tla mona because of ke tlwa ka thola dilo tsa mahala ke tlwa ka thola ya ga ke bla tsa ga ke khola mo midwa ka tshe le ko FM hello
4: hello ni ke ya tsone ka ba
3: a re tse maima
4: mamela wena ngwane ba bona bana na ba di shop ke bona le tsantsi ba tsama ke bona tsantsi re be re se re be le nne ke le ba batho ba ba mathanga ne ba tswang go di ba go ka ba re ntela mthelesi ka mara ke re tsene ba tswa ba tsita ba bula di saluni ba re etsa di shop ba re ka di etsa e o ne ba re sa go nyuru ba nna ba rona ka papana ba rona ba ruke di ba ruke di etsa ke ke mo ke ka mo mo tsoka re ka di ja ke tsa go bana hanga ke ma tsanga na ro ka ntse ke ma tsanga na bula di tsa ding ba re etsa di tso tsa lu na mo jo a mo tsu di wa nya mo tsu ka pa ya mo zulu ka i kwana kwa ma tsanga ne ke di tsa ding bo ha o di ka khone ke tsa ding ke tsa ding ba re etsa di tso ba re mo ke di tsi ni se ba re ntela nyone e le o go bona wena le ni ma tso a na rwa a helwa ke ma tsanga na ke ba o ya se ka tsenya pedi rona re ba so tirela ka matlangane ba tlo a hela ba tlo kenyetsa dipendi ba yete ha re tsaka re ba re ntela dipendi ba ntse ntse ke se ba ba ba ba ke se tsaka matso a bona bana ba di tlopo e ke hatlano le bona ba ni ene le bona ba ba di tlopo e ke di lota bona di a bona ba re bana bana ba rona ke bona ha ba tlhatla moni ba u tsontsa na di lota na ba re ntse bona ba di utswa ba di utswa ka ntse di a bona di ba bula ha ba di reka aba duta aba di bua ha di ba bula ano tele go mme ka matsela maka ba ma thaba ke ri dikgoso ba je ri dikgoso re ka ka ka ma Pakistan ba tsa re nane ha re nane ke ho ha ngi ya ke tsani tipa
3: taki meima hey meima i jolo fela meima ha o kena ma yeni echo taki meipo a bruket
5: alo bruket
3: hey tsana
5: bruket
3: hey
5: ka tswa ke ra ba bumela ka tswa ka tswa ra na di tsa ba bula ba
3: hey
5: aba na tsasa ba na ni fila priu
3: eh
5: aba u tele hayi
3: hayi gele me ipoto le kibano ha ba ha o shopu ko ara me ipa eh me ipa
5: bati nda tiba tiba ngo uruga di eta mo tsaka bati bati nda na ni leke se ruka di era bati nga mi tsa ti ngo
3: eh
5: di tracking di ke imane ruku
3: jwale ha re bueke ena meipa ha re bueke ena meipa jwale o tshuba ba thuso ho bontsa bona mona na e ba tsamae ba tshuba a lute mona banka ditse na tsa bona tsenana
5: ha ka tsamae ba thuteng ho tsetsa bona ba tsamae re re ba tsamae
3: jwale ha ba tshuba lutile meipa ba mamela meipa ba mamela meipa ha ba tshuba lutile maene banka ditse bona ba tsamae ba matsha ka tsona ha di sa bula ditse tsa bona tseo
5: ha ba lutile re re ba tsamae
3: e
5: ba
3: ba lutile
5: re
3: batama ana re se ba shopetse ba se ba hutswa ke re
5: no no le mang le bot ye le le ka tlhogo se ba re tswe ba re tswe la re tsamaisa
3: eh
5: ba se ba ba ba ba ka tsale tse ba ba tsama enda
3: le tipe ya bona ka ofe
5: le di bua le ka matsaina ma jana pa tsala tse ba ke ne hantle mona ba tsana di tsapi ke ka ho ba le ntse
3: a tsake me
5: ba ka tsale tse ba
3: a tsake me buche
5: ya ha bula ye motho mo wa ka le ya o tlo mo tsela le mo le ne dikiti
3: e tena me ruke
5: tsome
3: thank you meipa o re ga re ba tla re ke ba tla bana ka mahlamo go zo se feletse 585 and 531 zo se feletse 585 and 531 dubela go tsho tsela ga
6: e ka leto
3: e tsena
6: ya jwale ke hantle mazulu ana jwale ba bontse jwale Durban mane a bontse government ena gore ha re bua ntho re bua ntho obane ga ba batle go mamela batho ba yona government e ga ke tsebe ga ba sa mamele batho ba e kgethileng ga ba re tsena bona ba batla go iketsetsa tsa bona ba rula bomang obane ba rula rula ga ke re ke rona re beileng ebile ke llela le ex yane ya ka ene ke e beya go bona ka 94 ya ke llela ex ya ke re ga ba tsamaye nna eo ke opinion ya ka eo ke ra ba tsamaye le nna ke a itempela ke re viva nkgono maphoka viva a ba hambe
3: thank you kgotsi
7: hei dumelang ka lekwa ka mona dumelang bo makhelwane ba ka ba batle go tlotse nne tsa lekwa dumelang bana beso godimo mohatsela o mokanakana ntate mamela yona ngwane sekojoe segaisedi yaka entle e ke ratang ka pele yohle yaka wa bona melata eo ha e tsamaye mme a qetang ho bua hona jalo o bua nnete bana ba rona ba gola ba same diplastiki ba theosa ba nyoloha ka tsona ba bolaile bana ba ntse ba phela ba bang ba tlhokagala ge ba pate ke bana ba bakae ba tlhokafetseng ga o ka tlameya re ho pale ho kopanye palo ya bana ba tlhokahetseng gona jwale ba bolawa ke drugs e matswantleana a tlang ka yona ka mone ka South Africa jotlhe jo a re le mentse re le batswadišeni re a ema ra re pepa bana ba bolaiwa jalo ka menoang ba bolaiwa jalo ka dikokonyana jo ga re tlhone utlwa o bata jwang dikapiseletso tsa modimo di a ebela di a theosa di a nyolosa di a ebela di a theosa di a nyolosa Jesus, yo. Ai, and ha go a sheba. Wena abdio ka go a sheba. Ne gabe emeng. Ke batho ba tsofela ba bangata. Ba dragueng ka di drugs sena ba di jeleng and ba shwa ka bongata ba bona. Ba bang bantse ba phila. Mofuto o tsonga ntle o. Ha o no bona bana ba bona. Wa tswela. I never. Ha o no ba bona. Ha o ba bona ba utlwe sa straight ba rona bana ba rona ba dije ntho tsena ba neng ba sa dije ba tseba gore why ba sa dije ba tseba gore na why ba sa dije ha tsaka mono government wa rona o tla banka di injection tsena a fepela bana ba na thuthengkwana ba lo itlhaba ba seka itlhaba ka injection A1 nnete o kae moo e go kae moo bo cupcake o phuthile matsoo wa bona setšhaba se ya timela o phuthile matsoo o leletse o shebile legodimong o wa bona setšhaba se ya fela gana taba o rekisitse o qetile o batla ba fitlha ka mona ba tholoso sena banna ba ka moso re bolawe ka setlhoo ba qetelele bana ba setseng nna bamboga tlhaptoka bamboga yo okay papa go lokile yone ngwane le bamamedi ba le kwa re dula re tshwere dipelo tsa rona di le botlhoko ka matso a left re dula re dikokositse pele sa gona di gobala ka ga di ice ka baka la bana bana ba gobalang dimilion bo sa tsebe ba ja eng thutho bo le mone ba topang yo
3: Take one that's okay, we don't want to sell like kilebile. Jole, monobio ka tle ke botla fela tsa tsholo tso tle mogotswa ka ke tsa fela tsholo tso. Ke re fela ho wena la ga a ke hana maikutlo gona a farahane. Empa mara ga re sebedise mantswele pa etse mogotswa ka ke me ga re bitse fela melata. Ba bo di khotse. A we be le. Hey, Jada, son of God.
8: Sikanda teleto.
3: Aram not son of God.
8: Ntate re tsile se, ntate le tso se batwana ha ba tsamae. Yeah, what they want to tell Mona Musumaruna has a need.
3: Hey,
8: I tell you, South Africa, if it is a deal.
3: Hey,
8: Boka Lamana, Alemu, but better short bands for Bankwal. Bonadi Shopontina Tamilat, or Rena, Banaba Sokaeti, Babatai. King Shepping out to be over now, Ikeni Nini. We are in prosecute kapa we are in house minutes. Maar wena motho South Africa ba tsa show ya hore o lo sa photo ba o kwala o lo pantitela motho a sokaetseng kapa mwana o a sokaetse. Bana ba bo Zimbabwe di bo Mozambique. Ha re sebetsa family. Labor law e re ka awara. Cheap labor, kalika awar, ifaneka mkromu 21 rand example. Le kwa bilere a na, ajina 21 rand, kitole 15 rand, taka 15 rand. Bae dume, wena mtu wa South Africa, hauru wea kamulao, bautile, lelo kwa lulubi ya kanchile, hau batu msibiji, hivirli verdi. Marbani baba basa hankanche ba milata. Tena kanta bae dume laka awar. Jale bana ba go bona batena ba soka misebetsi ka baka la hore bana ba dumela ntho e nngwe le e nngwe ke ntho e nyenyana ke ntho e mpe ke eng ba dumela la o batho a lo sebetsa plekeng e le goreng e dangerous ga na taba waya jale gona kaokare ka baka la gore re ba balela bophelo re batla go phela ke ka gore sa kgone nngwe ya moo ba utlwisa ngwaneso jale batswana ba bile economy ya rona ha ba tsamaye ntate leeto re kale fatshe South Africa re ikalele yona fatshe gape re nkise e be ka tsela e tshwanetseng e be ka yona please ha ba tsamaye ke ntate Mpho son of God Christian Road Everton tanko
0: lebile re lebile ntate Mpho e re reng ke molaetsa ape ke mnana hello
9: dumela boss lady le leeto ka mo mamela nna ke na le moshimono mo ke re le tifi khala tshwara atswa atshwara atswa ntse le trial one day aga nak ba to pantita daga motsa ntwe mhlokwa kana kana aga akantlega lapa ga sokola ke re le ka jeneng ke dilemo lemo a le tongo aga nako ya ha ya ho tswe setlwa tumela a go etsa mathata ka bomo o ka ba batse ba ba phela ha mna tlo fita ka ntle
10: Khotso leeto ngwana mme khotso leeto le ntate ka mo ha ngwana mme re kenetswe rena ba South Africa ma South Africa ha re sa taloka man ngwana mme ha re sa taloka what are these people ke tlo tsang tshuwa batho bana ntate LT mamela he ngwana mme kuvitse hili taba ke
11: tse
3: eh
11: ke go pa go botsa
3: botsa maro
11: ka tsana tsana ba tsamane ba tswa
3: hey tsele pendi ya ga ha so sa hla
11: ka ke pa le sa wena boss di di le to ba tsama ya nna na ke ke go tsoga ba ka ba ya di tsela mo tsaka ha ba tsama ye ha ba tsama ka 1984 mane sha di le ona mona go tsoga ka plexo hona e tswa ke tshwenya ha ke ba tswana ha sa ba ba ka mona bo ntate ga nene ba le ba bla wa bo e ba ba hona ba ya sha di tsitsi a tswa ya ba mo tsomela ke ke le ga ema e le go seng ka re tante ba na re tsoga ke e ya ba tshwenye e di mahantle na gona jela ga ntse tsotsi e se tsotsi ke ke ka ka dilena ke ha sa batla let them go Ntho
3: e re bolayang ke gore fela re re ba tsamaye difounu monana, ga ona action e re etsang difounu monana re tse
11: thank
3: you Marula. Ho thata o bima ha o wa sheba batho bana ba bang ba bona ba rapela ne ba rapela and le nwa ba rapela le rona mona ntse re ba shebile mona re rona re etse re thothofale dikelellong ngwana mme le hala tjena o sheba o thola o sheba ka mona ka nthu le bana ba bang hona le bana ba sebedisa metho go ntate so ha itloloka ngwana mme ha itloloka ngwana iso hai LT ha e tloloka ngwana mme go tloga sa fela tsena ge ga se mara qetellong go tlo tlabana e le rona ma South Africa batho ba lang thata ha ikona ba babi all right LT
12: wa di bona mo go tsong batswadi le phela le nna ke phetse ke tsietse molele eno a buang e batswadi ba ka ke kopa thuso maobane ga ke chaisa mosebetsing ka tene ka taxi ya staff-o ke siyo founu ya ka ka monono ka taxing ya staff-o mme ke kopa motho gala kopana le yona a mpa nthodise wa ntho tsa ka dingata tsa botlhokwa mono ka nnete ke tlole boagolo ga nka ka fumana thuthudi tlo leboa batswadi baka
0: gae je ntate ba ntse ba mametse mme le utlwile selo sa ntate gore ma ba nna palame taxi ya staff-o be e le gore ba ne ba palame taxi ya staff-o le ntate be e le goreng ba thotse ka ntho tse itseng gopela gore ba ka tisa monana di-officing tsa ka monana ka lekwa mme gopela gore re mamele tsona di-message kanne ke nke di-message yanyanyanyane jalo fela
7: abdiliet ke kopa batho bana ba buelelang batho bana batso ka ntle ba reng baga ba seka ba tsamaya ga ba ye ko motho a yena o na ba buelelang a ye zimbabwe a lo dula teng a bule business le ena ba ka ba tlwele gore batho ba south africa ba botswa hai
0: so and wena DJLT o itse wa so amazing o ka se mafatsheng a ka ntle o sena ditokomane tse feleletseng o go tswa south africa ha e le border ha o tlo itlola ebilane ha o tlo dula matsatsi a fetang a itseng molao wa ka ntle o thata molao wa ka ntle o thata ebilane bona ntho ya bona ba emela se ka ba bapala ka gona ka mona in south africa ba itaela ka monana
13: Leto le ausi modumelang serameng se se kanakana le bamamedi ba lekwa kaofela leto jalo e kopa o botsa kgotnane yaka he di-taxshopo tse tsa rona ke tse di butswe tsa batho ba rona ba batsho ke maga jale di dula di sena ntho tse re di batlang jale tlamehile re tse jwang and-e le di-price tsa teng di feta tsa batho bane bo reng ba tsamaya ka 5 rand jale tlamehile re tse jwang he re ba support-e jwang mara di-price di sa tshwane because batho bane ntho tsa bona ha e le 15 rand go ba ba rona ke 20 rand or 22 rand jale re tlo ba support-a jwang batho ba jalo because jale e ja go rona and-e ntho wa utlwane go batla jwang tsamaya gore o batla sophono ha eyo tsamaya gore o batla letswai ha leyo so o tlo tlamaya o etse kae tlamehile at least o etse plan ya ke be o ile toropong because jale taxshopong tsa rona ga diyo ntho tseo so sempa re ntse le rata fela ene le sa tlo re tswela moleng ga o thuse re itlame ka ntho ntse re tseba go ga re e kgone ga ke re tloeleng o thetsana taxshopo tse tsa rona di butswe mara ga di na ntho tse re di batlang so tlamehile re tse jwang re thuse mo he ke a leboga
0: ke ona molaetsa ka monana ore ntate leeto bothata rona re latlhile meetlo ya rona batho ba tlhagang ka ntle ga ba latlhe meetlo ya bona that's why ba re tlholang ka mesebetsi mme o mo molaetsa ka monana ore the ones without The ones without papers, they should go back home. From Paris, the celebrity. From Paris, the celebrity. Nete ke yona yo fela ba se nang dipampiri tlame ba romelwa hae empa jwang gobane ha voice tsa rona dithotse ga ona letho le tloetsala kapa ga re ntse re complaina ona fela monana sea le moyeng ga ona letho le tloetsala.
14: Mone Mr. Leato, nomndeni wakho nani bonke balaleli, nami ngithanda ukukhuza laba bakithi basekhaya bavikela labantu bokufika ngoba bebaphi imali. Labantu bazimisele ukusilimaza. Kubuhlungu uku-experience ingane ebhema ama-drugs yohlala naye endlini.
15: Leto limela lebasiledi kamoo awu leto ke sono nete gona kena wa batho ga o nagana ngwana gao gayo ka tlong o matha strateng ka baka la dinyaope o tloile ka tlong leto botlhoko wampe ntho eo batho ba ba tlo bolaifa ga utlwe ba bolaya batšha ka nyaope ya bone. Atle ka nnete leto bona ga ba tsamaye tle ga ba tsamaye nnete utlwa go bata jwang bana ba ka ntle ba bangwe ga ba na le dikobo moo jo leto atle ga ba tsamaye batho ba ke manoga ka fonoga
0: ee ka re dikobo di batage le ka tlong go robetse batho ba modimo ga go feta monana strateng tlhile bontse bona bana ba ba batho ba robetse ka ma-box so ipotso go etsala jwang ka maphelo a bone
15: e bohloko taba melata leta s early as 12 years bana ba rona ba ja di-drugs utlwile mme o lola jwang wa lola mme o batla thuso but ga o ya o lo batla thuso go cancel-wa rona di-drugs rona re gotse o sena di-drugs at the age of 50 plus re gotse o sena di-drugs but no o na le di-drugs ka baka la government ya rona tse tiswang ke melata e le gore melata e government e favor bona leeto o ka studiong o ka senke bethe wa e beya ka studiong wa beya toilet ka studiong ga re beng le nnete o ka senke toilet wa e beya ka studiong wanka bethe wa e beya ka studiong o tlamehile o tlhape o tlamehile o etseng ka moo ba robala oduma diphofu bana ba ile ba tlhokala ka baka la melata ke rata gore condolence o bona ntse re tsho jalo empa government ya rona ga ena gore e re shebele gore batho ba ba tsamaya jwang so rona batho ba eme ba bantsha so it's when government e buang gore we are Africans yes we are Africans but you won't accommodate 57 countries in a one country e tswe ba ye go tlotlhang le ona mafu a ditweba. We are overpopulation. Motho a feelang gore o batla accommodate molata eo ke gae ditlamorago di tla go yena fela it's who wes no leeto who wes it's human trafficking di-drugs extortion prostitute ka o fela o ka di bala ka o fela so ga o tho ba tsamaye bothe we are Africans yes we are Africans nka se kene gaga o qeta bore ke mosotho empa be ke fitlha ke etsa tsempe ka gara lapalao ke re o ka sore wa ba le ka gara studio leeto ka bethe wa ithusetsa ka gara studio kobae
0: mmamadi wa kago e re ke phota ka monana ka mabenkeleng ke o rekisa yona gauta kapa yona selefere ke a gotla
16: diba se maphodi sontaga e mong le e mong go tloga goreng ya boraro hoseng go ya goreng ya bosupa.

0: message ba emela ba emela yena ha ba tsamaye melata mgotsi wa ka a Lesotho ba bolaya batshwa ba bolaya ebile ba tshwara poho mgotsi wa ka ba di fingerprint mgotsi wa ka re bona mo molaetsa mohle dumela bo stadi le LT yona mgotsi wa ka mo ka studio. We can't talk as much as we can, we can talk as much as we can mgotsi wa ka. We have taken we have been talking but still no action taken mgotsi wa ka. Ga phamisa maikutlo for nothing mgotsi wa ka. Ha hona any government official ba emelang le kwa FM mogotsi wa ka. Ga ona any government official ba emelang le kwa FM because of if they were listening action e ka be le gale e nkuwe. Hey, re bone molaetsa mogotsi wa ka mantle letso ga ba tsamaye batho ba natlhe mogotsi wa ka. Man re ukule a re fela re ukule mogotsi wa ka, re tlhoka support fela gore di gole dishopo tsa rona. A re support yone re tlhoka mogotsi wa ka. Abile ka re fela re phetele melaetsa ya rona gapeleng yana bone ba sale mme re sa fitlhela melaetsa ya rona mogotsi wa ka mpo go tshwarele mpo ene matsobetsi melaetsa ka monana e mengata ka setlo. Kgotsa kae dumela
1: dumela Leto le boss lady ka mona. Leto o no tseba gore bana ba bo rona ga ba ne ba tswa exileng ba hlabuwe injection ha ba fitlha ka mo ya HIV
0: orena
1: ba hlabuwe injection bogolo ba bona bodile ga o sana batho ba tlhokagetse. And another thing, last week Thursday Everton Mall go no ntshiwa matswantle. Last week Thursday, Monday o o go tswang gona wa beke ke ha ba gotlhile ba entse mangana ba gana go tsamaya Everton Mall ka ba South African government ka melao ya teng e re sa tsebeng gona e tswa kae e ya kae. Gona jwale ntate ka Maphosa kgodi tsa go feta o na tsamaile a ile Nigeria o na le etsa Nigeria relela ka ma Nigeria yena wa tsamaya o ya Nigeria hai wa tseba gona wa entse tsa maAfrika mona gona o etsang ke se sekanakana sa setsang. Ke a lebo
2: go na lentswe le reng diketso di bua o feta mantswe. Ha re ntse re bua o sena ketso e tsagalang ga ona ntho e tla etsagala motlhang oo setšhaba se tla utlwa peine ya bana ba rona ba jereng diplastiki se na le pona gore ga re na ketapele ya o sane ya fela. Motlhang se utlwang taba eo motlhang se nkang qetwa gore strata le strata ba tlo sheba gore ga gona motho ya tla reka o bona motlhang oo. Ga ke tsebe ke ne motlhang oo ke motlhang o e leng goreng taba gore ga ba tsamaye e tlo e tsagalang gobane go tla bo sena tšhelete e kenang ya nyaope ya business ba tlo tsamayang ka bo bona go sena ntwa go sena letho motlhang oo ga ke tsebe ke neng. Empa ntse re ha ba tsamaye re ntse re reka go bona ke motlhang oo e tla dulang le bakgotsi ba rona go sena mo ba yang teng. Diketso di bua go feta mantswe ke makwe Everton.
0: Taki ke a tseba mantswe a Sesothwane le yaga diketso di bua go feta mogoqo. Ai a re ga ke na o bua o tla bona fela ka diketso.
3: Okay, ke ona molaetsa ka monana ore dumelang batswadi maponisa ke ona a tlang le di-trucks ba bolaya motho. Motse wa South America maponesa ba tla tsamaya ga re sa reke dintho tsa bona. Okay, go palang ka molaetsa mongwe ka monana.
4: Mone mone Leto boss lady ka moo a bana beso ntho nana ke ntho sa le ba e planne o tloa gale isa a qeta go kgetha mmuso ba kena batho ba senang dipampiri le ba nang le dipampiri le ba ba leileng ditronkong o tlo bona gore mmuso wa rona o le a bula ntho ngwe le nngwe. Ga ona motlhang president ya rona a ka buang ka di-trucks a ke gopole le a ka se etsa speech gotho president wa bua ga ke gopole. Ntho e ke batlang o e bua fela e-one ke ya gore bona plan ya bona e ne e le go peta tšhaba se setsho ba tsebile gore ga batla ka dintho tsa di-trucks di tlo ya bana ba bashimane bogolo ba tlo ya moo go peta lefatshe la rona. Gona jale tsenana ba reka 36 years motho wa se ka ba sebetse o le o bantate kae ka asia 36 years o sa sebetse. Go tsho wena bana ba gago ga o ne o palama koloi ga o ne o dula toropong ga o ne o etsa nix bana plan ya bona ka ntho tse ba di etsang ke yona ntho ya gona neng batho tlamehile gore batho ba di-trucks ba fa di-trifty ba fa di-trifty ba tla ba tsamaya ba ye toronkong. Ga o kgutlana mo toronkong o tse o na le dipampiri tse o na le ding ba bang ba ntse ba dutse ntse tlhagisa criminal record ntho ya bona ko gantlentle ga go bole
0: ka ke bona se ke lebile bona ba sale re lebile bona sale mogotsi wa kahle ga tla ga shimo mo dilaka tlhang poro tshwara ya bakala nako fela hle mela tsenya batho ba ngata tlile ya ra fitla wena mo midi wa kae me ra ke tsela ka tsela ga shimo mogotsi wa ka fikela ka pala ngape nako ya o sasana mogotsi wa ka mogana modimo a o etse ka go le hore mogotsi wa ka a o etse ka le hore mogotsi wa ka a o pate mahlong a dira le ba bolotsana re etse fela tsena mogotsi wa ka

kae mo mamedi wa tshebeletse yo ne ko dumedisa ne ke tsho jwalo e re ke hlae ka WhatsApp nya ka before ya lengolong e re ke hlae ka WhatsApp nya ka before ya lengolong ya o mametsu le kae o mametsu 0164211439 baba bedi baba ga go fela 0614009894 WhatsApp ya ka 0785859531 a hla fela mo mamedi morning ntate masapo le ntate magetsa my soul says yes to the Lord from Musadi wa ntate lekekela ga o dumedisa mema lekekela masapo kopanang hle it's not easy moya o re yes le dirameng tsena wa qala ka hosana e ntshang thokolosi le moo e patileng le makhe ka moo ke triple m ka tshepisoaalebo morena tate masapo le ntate tlhoka ina moya o re yes ke utlwa gantle boitshwaro yo ke lavi ka mane ka khairo a re fela dankoko a re boitshwaro le tai ke utlwa gantle ke utlwa gantle a re fela alleluja batswadi madume tlhoka ina le masapo ka studio moya o re yes ke dutse le lona batswadi baka amen ke ntate thipeng yanoaleboatips ke a bona facebookng yaka ka mona ntate nhlanhla sjuile ko shebile ko shebile ko shebile ntša mme a re fela moya o re yes re teng re na le wena my brother ke na le wena ke na le wena ke na le wena ke na le wena ke batla ge ditabeng tsa kajeno ke batla ge ditabeng tsa kajeno mma re kenke voice note re kenke fela voice note ena re ditabeng tsa kajeno

0: makala ka ha ile utlwa tumela bakgethwa ba ntate Modimo. Ntse re phamisa boholo le matla ntate Modimo, re leboha ho tsoha. Moya o re yesa ha wa qala ka ha ile utlwa wa bitsa dikgutsana. Re a leboha moya o re yes le ha maemo a sa dumele. Ai la bua ka boitshwaro, ai jwala hle jwala jwala jwala. O tla bona motho wa teng ha a sa nwa a thotseitse tuma, ha a qala a nwa jwala jwala jwala bo sentse malapa a mangata. Bana ba motho ba kgaoha le ka baka la jwala. Ka Kresta re fa matla, re ketsa tsohle. Amen.
1: Kwa kgotso
2: ke kgotso mme wa ka.

ka Kriste mo rena ka re moya o ka lophila ka re moya o ka lophila go bane ha o phila moya tsena tsohle ke le fela ha o ka phila moya tsena tsohle ke di bonus kai.

0: tate soka ina.
1: Tate Masapo.
0: Lengolo la letsatsi la kajeno le bukeng ya tsenolo.
1: Mhm.
0: Tsenolo chapter 3.
1: Yes.
0: Verse 14.
1: O theuwe le yona.
0: Sehloho ke lengolo la busupa.
1: Ai.
0: Ho kereke ya Laodicea.
1: All right.
0: Thaso le fumane le re ngolla lenyelo ile kereke ya Laodicea. Ore

0: wa pare di hlontsa bofela ba hao di siketsa bonahala o ithekele le setlolo sa mahlo ho wa tlotsa ka sona o tle o bone ai ai Mr. Sancho
1: ta dema sapo
0: eish ai
1: ai o ko yo di munyana bona le ntle ke le batla
0: ai
1: ba hona le lentswe le ke le batla
0: ai
1: e misa hona mo
2: o sing le me
0: ai
1: ngola le nyelo ile kereke ya laudishi
0: ah
1: ke batla re ntse laudeshia
0: ai
1: re kenye seboke ke batla re ntse laudeshia re kenye shadville ai ke batla re ntse a re tsebe laudeshia
0: eh
1: na ke tseba vale
0: eh
1: ka pasidi beng ka pa emfuleni
0: eh
1: ke batla re ntse laudeshia mo maledi wa lekwa
0: eh
1: ha re tsebe rona e Europe
0: ai
1: se hlekehleke se feeling
0: ai
1: ha re shebe le kwa mo re dulang teng
0: yo
1: a re shebe sidika diko e se o dulang ho sona
0: ngolla lenyelo ila le kwa
1: ngolla lenyelo la kereke ya luna
0: ai
1: masapo ngolla lenyelo la kereke ya weekenda
0: ai
1: kereke ku wena
0: ai
1: ngolla lenyelo la wena ka ngolla la raude ishiya
0: yo
1: ke batla ke theuwe masapo ke mise mantsweng ana reng ke tsina mesebetsi ya hao
0: yo
1: Mesebetsi ya hao nna ke a itseba.
0: Yo.
1: Ka lebaka la hobane o ngolletse kereke ya lekwa. O ngolletse kereke ya Sharkville. O ngolletse kereke e wena. O ngolletse kereke ya ntle o dulang ho yona. O ngolletse kereke ya strata se o phelang ho sona. Ka hore ke tseba mesebetsi
0: ya hao.
1: Hobane wena ha o tjhese man.
0: Ha o
1: bate.
0: Yo.
1: Mara ke batla go bolela le o seng a le tsatsi lena. Ha ne ba o tshisa, nke be go nka go ba le kitse ba mesebetsi ya mo tshisa.
0: Ha.
1: Nke be go nka go ba le ke a tseba ntwe tshisang go re sebeletse batho tshwantse etse. Go ba le ke a tseba mo tshisa mo le nteng batho ba ya. Ka mera masapo go seng hona ho abata.
0: Alright Mr.
1: Kuna yi Paula, kuna le yi Tara, kuna le yi Tofu. Tsebe sitweng go ba le re a tseba mesebetsi ya hao gore mo o ditseng teng go a tshisa
0: hai
1: go bate man go bate ntho ka ntle ka mona e a bata masapo ha o bata re apara mofutu gore re baleye serame re apara mofutu gore re futhumale ga re apare go bata o bo apara veste fela ga o bate
0: ga o
1: tshisa hai tswale are ha ine ka ba wa bata
0: kapa
1: wa tshisa ke ne ke tla o sebedisa
0: ho ja neng re tsebe
1: ho ja re ne re tsebe hore wa bata
0: ke ge itse ya
1: tshisa ha re tsebe di kriya ho mo linteng ya temperature hore ke a mofuta man e bile masapo ha qetela ke rata mori e bile ha o fofo
0: oh
1: wa ukana jwale ntwe fofo masapo ke ha o ka be ya tie tshisang wa tswa ho feletsa motho wa khutla
3: mo mamedi ya kopang lengolo re dutse tshenolo chapter 3 verse 14
1: ha o khutla hekeng
0: eh
1: tie yani ne tshisa
0: kai
1: ka pa kofi ha o ne tshisa ha o tswara ha e sa tshisa ka sesotho re e fofo e buleng ba hore o ka enwa e le jwalo mara wa bua hape kerekeng eo phelang ho yona ya sebokeng ya fandabeli ya fernage a re bile ha o fofo ha o sa bati nna o sa tshise ke a o hlatsa mamela wa bona masapo ka letsatsi le leng monna a kila ruma ka ga lefatshe la dinive a ba ya tarashish ha tlhapi mokwenya ha tlhapi mokwenya ya fumana re ha tshise
0: ha
1: bati ha fofo ha tsebe ya mo hlatsa ntho e sa hula hantle ka mpeng ya tswa gobane ha e tshise ha e fofo ha e bati a re tsebe temperature ya hao gore na o jwang
0: mohaobati
1: ha o tshise a re tsebe o jwang o na le mo reng o se fofo mara ha o ka ithekela gauta ho nna
0: ithekela
1: setlolo mamela o pate bofela ba hao bona bo re reng ha o bati ha o tshise a re ye masapo
0: hai
1: a re ye masapo re ke batla re mo mamedi nako sa gedimela
0: tate tlhoka ina hai hai hai hai
1: tate tlhoka ina tate masapo
0: hai hai
1: re le metsi
0: hai
1: re le metsi re ya kae masapo

0: Dumela ka posa dumeng. Ha ente tuma sapo ke mametse hantle jwala ha bona molato, molato o dutse o motho. Ho ya ka hore wena ha o nile jwala o treat-a jwala bo jwang. Bo tla o treat-a ka mokgwa wena o bo treat-ang ka teng. Ntho engwe le engwe o e sebedisang ha ena phoso, phoso ke motho ka tsela e sebedisang ntho ka yona. Ha motho a na ntse a o kwatetse o tla sebedisa jwala hore a tla tsebe ho o rwaka, a bue dintho tse sa lokang. Moya hore yes. Ha re se ke ra sebedisang dintho hampe. Re laolwa ke maikutlo a rona. Ntho engwe le engwe e laolwa ke motho. Ntho engwe le engwe e laolwa ke motho ke maemo.
1: Momamedi wa lekwakgotso.
2: Le kae ntate Masapo?
1: Ke kgotso maemara.
2: Okay, mona e ka re o bua ka motho a nang le pride. A nang le dintho o na le tsona ka shopo. Ho na le ntlhomolo e nngwe magato ke ntate
1: Mokoena. Le ka
2: fitlha letsatsi o tla mo batla o se tena. Motho o na a nagana gore yena wa tsenda. Ga o bate ebile ga o bate ebile ga o tshese. Ke gore ke motho a fofe. Ke motho a sa rateng, ke motho a sa tshetseng, empa motho o o fofe. O nagana gore ntho tsa di tshwereng di tlo mo buela ka nqane mme di tla ka ntshi. Dintho di a fela, ke Modimo ya qetellang. Le re ntate Modimo, meroro ke ya Jehova, meroro ke ya rona batho fa o tswelelang kwa Jehova. Ke Modimo ya qetellang ditsotse tsa lebo. Gona blessing ya
3: government. Ah, gona blessing.
1: Ra lebo, gona blessing.

0: Bani, jwale la palena le ba maranta o mo ise le haha beng ba lona ba le sile
1: ah ntate u bani
0: ba le sile le bana bana ba le kwelete if e tuile mo le haela mashodi le la palena and how she about of mana ho ka ring ntwana ke motho mo ke i wiketse ditso khanti ke o sinwa ha di ntho ke batho hey ba lo ibulo ibo bongata bolo ibo teng ema sa mamedi wa ka bolo ibo teng batho ba tsiba bolo hona le motho a se nyang tshelete ya hae a lo batla ngaka fela e destroy motho mo na le motho a tswang ha hae fela a o jotse bona ba aba khite ka lengwe le fatsa nna se ke itse ha ile mang mang ho tlo ba tsena ka yena o mamedi ema sa
1: ko mamedi ha
0: hona le batho ba tsa di ana thema tse buima go bua ka di ana thema ke yeng tsemba tsene di ba pedi anathema tsena ha ona mo a yang teng motho ona mo a leng teng o dula alla ba nimetse motho a ke ntseng anathema ka ba ke ntseng secreto wa motinehela nge masa bo la tla mole go ka morwaka ga ntse motho ona ha iketse
1: ai hona le ntsho hona le ntsho
0: e hona le ntsho o a ke ha tla motho ona o tla nthwele ka pele o manetse yena ha sa bona la ho bona la ntho e le go ene o manetse
1: ko manetse
0: ntse ya ntse ke batho batho ba sin bona hona jole South Africa batho ba sebetse ke le tseni la mesebetsi bana ba bang batho ba bang ba sentse o manetse ha se ga inga hona tsena ba ni ntse ga maposa president o anuncitse ntho tse tsena a ke jale re ba ka o tika hante gore di tshwanele dintho tsena to mama mane mamelo heba
1: eh
0: ke go tsosa ntho ena bona ho na le re lu tute ditseng da le patse mona ke ba ka o tute tsa ba o mame ke le masa
1: ko mame tsa ntse mafa
0: ke ba ka mame ya mamele hantle ho na le ntho tseng he motho a loya
1: ho na le ntho tseng tseng ka matso
0: he motho a loya
1: tsentsweng ke batho
0: he batho ba loya
1: ai
0: bona motho ha tswa ke hore a ile le motho mo a dilo mo rapensa ho betse jwale ha re tla tsiba bolo e bona ke bo bea ho bo mang jwa
1: a ba go ke mo rapedi
0: a re go mo rapensa ke ta mo ile la ke kwana na e feleng kwana
1: a re hantsi re hantle
0: mametse a tsamaye tuteng a rapele wena fela
1: batho my father ha o bua ka kaboloi bana na o bua ka batho ba batsa mambo busibu ba tshosang fela ba sa keneng le dikereke ga tshe le bona ba rapelang
0: ba le ba rapela boloi ke ba pelo
1: ai
0: ka pelo
1: ha se ba setlhare
0: fela ha se ba setlhare fela
1: e ntate u bane butle
0: le ka pelo motho a o loya
1: ntate u bane
0: bona le ka o bone mo bo pelo o fana o khala la palele ka ge ka bene la haeno lele tebe ba nna ba mole ba leng ka teng wena o galetse botle wena molo ya galle botle motho mo a galle botle o ka la o destroya
1: ntwe wa ka aswa ye
0: ka aswa
1: ai
0: o utisa ke ntwejwa ene wa tsa ho etsa jwang mmolo yi ka ke masa eh o kinya mo ferefere ba ke ntalo ba le mo ferefere ba ka sa mo ferefere wa sep na ka sa mo bon ha ke ha mba a motho a setse ka ba ma ke se etsa mo le ho ba le mo ferefere mo lo kena mo le bona ni ipotse ha o ne se ntse re tsa mahantle re le hantle ga ntse o etsa etse nna ga ntse ke motho ona ba ke ntse ho ke ntse mo ferefere o ba kopa kopa nyang ba lwantsana ha ba bonane ene ba utsela bofuko batho bana o ipotse ba tsana ne ba le ukile ba ratana ga ntse o etsa etse nna kanti ba ke bona ke ba bolotsana ba ile ba kena ba bona ntho ena ba bona kganya ena ba le ka gore ba ithuntetse ka lerweni la sekare sekare sa thuntetsa bona seka se thuntetsa gore le seke la bonana gore le bana ba motho le jane jole ka bona ka ditamo bona le seke la bona o fumane letloyane ga o tsebe letloyane tse eng o mametse matsa
1: o mametse hantle my father
0: ha o ka sheba a te malapa a sa upane next week o le la lokisa ha o lokile le ka kopana mari ha tetelong le tsile bua tetelong le a hula hula na la lwantsana mo ho le la le tsa kopana o mametse tete matsa
1: o mametse hantle
0: ba ta mametse a mamedi a utlwisisa hantle hore boloi boteng ene ntwe o tsa enka hanyane ke masapo na le boloi bo ba se tse tsofala motho ha ke na ka ra batho ke ba nwa ya o mo bulu e ka re go se na se bona batho se a tlasa se ba wes o mametse tjale o fala motho a nwa ya wa e ka kwa tsokola wa nwa ya ka re ka bona o mametse bona ka ra batho o fana a matela toilet o fika ha ki ha ikira ka toilet ha yo bana lo ithusa o ya bana lo tsobola fela inwaye fela inwaye fela bana a le metsi le mini mona ba o tsisa ke ntwe jwa a inwaye motho ona o mo ntsa makalije o nka bile o rekile lejwe inwaye ka lejwe eh le mara bo bo bo tlo go le tatse ha tse le tatse o ba nne le tsena na o ba nne le ni se ho a kana ka
1: le fatse le se hloho
0: le se hloho mai ba ke ntsa bana ba ba tsole khanti nta nna nda te mudumo ntehile mo ke bona ke se laela kwa na seteng tokosi ke laela kwa bona nte masabo le tswale ke santse ke bujota mmamedi nka se mathe a fela ke sa tsebe ho lokisa ntote ntse ke se sentle ke batho nte masabo o ka tsama wa lo ba ka mosebetsi
1: eh
0: how fika wena o bitsitse mmano motho mo o entse application ba o bitsitse ha ba o bone ba nka batho bana ba wena go tsediwe o ke ke ntse ke

0: Professor Ubani. Professor Ubani, ke na le bothata ba metso. Ha ke kwenya dijo di feta ka thata. Ke se ke sebedisa metsi o re ke di fitise. O bua le ntate Dr. Motau ka mona ka Vanderbijl Park.
1: Ya, ha da tompona ntate. Ya, ha da tompona. Wa bona ke ntwa khale. And ya mo stopa motona.
0: Na jala o ka sedile di feta ka metsi.
1: Eh, di feta ka metsi.
0: Ha o sale mona.
1: Ya, ka me go batla. Wa bona hanga ka ntle masapo. Mama ya utisise. Ha ona pheko e tlo fang yona. Re sa shebe. Pontwana bo se sa santuna e tswa ka ho etsala eng.
0: Eh.
1: O mama. Eh. Ngai masapo wa tsa ho na jwale. Ba tlo o jisa busi. O mana o ja.
0: O robetse.
1: O maga makala motho o robetse. Ha motho o robetse na botho o ja motho. E wa ka funa mona wa ja motho ona. Ke be o mokhita ka sitswe. Ha mokhita ka sitswe ha o tlhinetse motho ona. Wa ja wa ka funa o mametse ngai matsapa. Ha o robetse le ena. Ene ba o ene o phehela ho ja busi o robetse. Ba mo jisa busi o robetse. Ya mo phehela ntweni. O mama ke nema tsapa.
0: Ko mama etsa ntle.
1: Ene, mona ke motho ona. O a iba mo jisa ntwana. O ba limba engwe e snacks nyana. Ifa, ke o ipi ba tsa motho ka ba mpa ena ke na ka ba le tsala ka mpa ya motho o le. E le ntate,
0: bone ka ge ba motoponyana.
1: E ba motoponyana ke na. O ipotsa ke hao. Ka fa ntate. O sa khutse se morao ba nna ka ba go tsala e ka ntse motho ona ha iketse e wa jiso ene na go u fumana na u tshisa wa pele ba cha ntwele ja se so ke motho ona ha ba nna ka fa ba pula ke nna
0: ho u tshisa ha kana
1: e ho tshisa ha kana
0: yana wa bata
1: a ke o pata ntwe ena
0: e wa u a ha u tshisa wa bata
1: e
0: ha u bata yena o tsama ka diverse
1: wa u tshisa ntate wa bona ona ke ba go tsana nne ma me di ntse ke di bua mo ye mo ne a ska ding ka simple
0: eh
1: ke nne ba to ba sing a ke la pa e ke la pa la lona ha le a tlile a ke mo di mala a tlise le ba ding ba la tlise le ba bolo eh ba loyi ba ba ka o tsiba go nthwela ga ka ga ka e khala jwang ka tlo e la bona ba ke na o a le mo a itse mo e be mo firifiri o mametse ntotsena a tsinye pela bona ba ipotsa.

ke phela le ntho e ke sa e tsebeng ka tlong, e nkang tšhelete, e nkang dijo, e nkang diaparo. Ke lekile gotlhe mara ga ke so thole thuso le ka jeno. Ke bua ka ntho e fetang dilemo tse 25 eo sa le phela le nna ka tlong. O tlhoka lebitso kankeng thata.

0: Hey, my father. Hey, hona le batho ba ba tshaketseng ka jeno ntate Uba. Professor Uba ni dumela. Hey, le kodulo leo le ka morao le bua le nna today. Ke utlwa le llela ha monate. Hey, la ka tshwene ka morao. Ke tla inyol. Dumela mbatswadi ntate Uba ne. Ha o loga sefate senang le di. Rutsi tsengata empa di se di bodile.
1: Mang ga jwa? Di bodi.
0: Ane dinga,
1: ane dinga. Ha ke ka ga se hlalose, ha ta tompona.
0: Eh,
1: ya ta tompona, ke mo rarulele yona hantle, ke mo tapulele yona hantle.
0: Eh,
1: then a khono yutlisisa.
0: Eh,
1: le na mpotse dipotso ke khono mo hlalose tane. Nda.
0: My father engwe ke yena dumelang. Ke loga ke lelekiswa ke ntja. Entsu. Ke kutlo re ntja neng ke badi.
1: Ntja neng ke badi. Mao ena ke entsu. Ho na ntja molepo.
0: Ho
1: na le ntja tsa badi tse leng badi. Ha o ke re ka mere ko e shebisisa hantle. Toro ena ya.
0: Ka go loga lelekiswa ke ntja ena.
1: Eh, entsu. Ka mantswe a mang, ho na le ntho e nngwe e matiswang ho yena.
0: Ena ke amole.
1: Eh, ke amole. Aga tompona nda. Aga tompona. Nda tama sap.

0: dilo tse tsena
1: ga go effectuele ga ga le ga mo fatlhele le uba
0: le wa bona
1: eh re ke nka boe se tu ka bona my father e ba ba bitelle tsa le na ge go nne
0: a ke go nna tsa dimulo ha ke mo mo
1: bitelle tsa le
2: Wana chaka ba me studio ka ntle ka mo ke se tlhodisitse ka feste. Ne a teng ke a mo phola hlo yena. Ha go ba u lugile hantle. Tswa e tsa a huta ka mo thathola. Ke ne ke fumane hlo ya ngwana e tletse dintja ka tebuane. Ntata fabrike. Ke la ka mokuta ha ke peta. Ka nka dipili parafitini ka e kopanya ka mo tshasa hlo ka kreste mokana ame.
1: Ntate ubane o mo mametse hantle nkgonolise
0: ke mo mametse hantle wa bona o bua nnete ntle nkgonolise wa tsa ebile motho a rapelang hele boloi bo bongata godima gae
1: butle
0: bona ga rapela bona moloi yena wa rapela ke ao jetsa
1: O wa ka lengwele
0: bua ntinda ndimuntuza muthola ke moetsa
1: ai
0: o manetse bona ya o jweta de masapo ho bule bute
1: o ya le ka lengwele
0: bona o ya le ka lengwele
1: hai
0: ene wena o na nitsietsi o phakisa o phetsa ho rapela
1: kai ditsa re ke ke ne o yengwe my father re ke ke ne o yengwe
3: mela bonta ke dio ke le dumedisa ka le bitso le letle la moloko wa rona le Jesu Kriste le o sengwa letsatsi ntsena ntate ubane le ntate masapo ke motho wa ditoro batswadi baka ke dula ke botsa ka mehla le matsatsi batswadi baka ha e tla tswa e le weekend ke le ya di-holiday Friday ke lora mme wa ka le ntate wa ka tsa thekeo e ka re ke heso speaking heso ho na le lebaleng ke dula ke lora speaki seo ha dintho di etsahala batswadi ba ka ke lora e ka ntate wa ka o dutse ka studio mo speaking mme wa ka o nka bati e kgolo e hlatswana o e beya moo o tshela metsi ha ntsa tshela metsi mme wa ka o re ngwanaka ko tshela metsi o kene bateng ntate wa ka yena o re ke a tseba nna ngwanaka o rata bate hanti o rata bate tshwantse a kene ka gare e ka re mme wa ka o ntsa tshela metsi ha qeta o tshela metsi a tlala e ka re nna ke a tlhobola ke kena ka bateng empa ke itlotsa ka sesepa se sietsa lekweba se a tlokoma ke itlotsa ka sona mmele ka ofela mme wa ka yena o yeme plabadi o ntse a kopetsa ka moo le yena e kare o ntse a iphumula o ntse a kopetsa ka moo o ntse a itlotsa ntate wa ka o ditsimo pla yona o ntse a re ke re ngwana ka hlapa ke a tseba wena badi ke ntho ga o e tlwaetse bontate jole ga ke utlwisise ore e batla goreng batswadi ba ka gobane batho bao ga ba sa phele ke kgathatswa le o kore heso ke bona stiki ga ra lebala ke mo ntho tse ngata di etsagalang teng ga batho ba bagolo ke bona ba le teng ke a leboa batswadi ke tla mamela radio thank you
0: nna le masapo re mametse gantle toro ya mme Inke toro ya mme mare e wela kae ditshilentsane o mametse ke ka go e senang ma

0: mo ntate Masapo le ka ne kopa go botsa ntate Ubanishe. Ke tsewa ke na le toro ke lore go kena kgomo ka jareteng. Kgomo eo ha e kena ausi wa ka re dutse le ausi wa ka ntsha re jo se remetse ba fitlhe he ba tlo tlisa ntate. Ke re mose ntate wa rona o hlokahetse a re ee ga o tsebe society se lo mchipolola se mtlise hae then sebe se mfitisetsa mabitleng. So ke tsela ke sa fumaneng gore why toro eo e tla jwang. Re mare le lefu bo tletse o na le batho abuti aka ntsha ngola ke programme mo. Tse ke re mose motho o hlokahetse o tla jwang hae o fiwa ka ntsha gore wa kgonagala ba lo mchipolola ba mtlise hae ba kgutlela mabitleng.
1: Hey, my father.
2: Ke ba da utu mo mamela utu se hane. Motona tamile a felehetse. Ke pelegetse.
1: So chong ha feletswa ha ntata.
2: Ha feletswa hane.
1: Hai, my father bu.
2: Tamile a felehetse. A lo roba tswa hane.
1: Jo.
2: O mame. Jwale o sa bata dingaka jwale go na re be teng re kene ka. Ga kenella jwale mole.
1: Mara
2: halo chipulo. A mpelehetsa jwale.
1: Ma holo felehetse.
2: Eh, ringa moya wa go ba.
1: Moya wa hae
2: ha wa roba.
1: Ai, bukentate ubani wena o bua ntho tse tshosang ka jeno.
2: Ah,
1: o bua ntho tse tshosang ka jeno ka tshosang.

0: ke ona.
1: Hai, mangkani kopa ho bo tsa hore.
0: Hai. Ke mo ke ntle express jwang. Ke mang o express.
1: A sa ntla ka mangkani. Ke dem tips.
0: Ke a man tipa ya no ba tawe.
1: A mangkani kopa ho bo tsa hore. Ho na le bothata ha o ruile ntja entsho.
0: Di banya. Ba ta di banya no sile ma.
1: O ke khipa ingane ka sisi wami se wa shona uthi uzolanda ubhuti wakhe.
0: Mm.
1: Oh, ari ukuphupha kodwa mona ungathi ukuphipha. Ukuphupha ingane ka sisi wami se wa shona. Losisi wakhe sewashona. Uthi uzolanda ubhuti wakhe. Manje ubhuti ufuna nimuphe imali yokugibela ngathi anginayo. Bahamba ngavuka.
0: Baba, bahamba ngavuka. Kana ntsamane. Ha ka fa motho o na tshelete. Yewe awa atama. Motho ona wa mmona ba moentseng.
1: Ee, o go nthwena o na eloga.
0: O na eloga.
1: Ee, o loga ngwana wa ausi wa hae. Maga o la nna tlhokagala ngwana ona wa ausi wa hae. A go tlola tapiti wa hae.
0: Ee, wa go. Ka mantswe a makele, motho ha robetse. Ha le sebetsa setopo sa gore lata motho wa ene a itse ntho e tjena. Jwale mo fa dikaga wa tsamaya wa mmolata.
1: Se sengwe ya mo fa tšhelete. My father book.
0: Wa u tla ndema sa.
1: O na tsama le buti wa.
0: That's why I'm paying chelet. Okay. Chelet na ke sta.
1: Ai.
0: Ya mo tlo ra ke transport.
2: Ana ka jina go.
0: Transport chelet na.
2: Ke tlo bua nngwe ntse tso sanga jina. Ai. Re ke tse tshi. Music Lounge. Every Saturday from 9 p.m. till midnight. You are listening to Music Lounge. Every Saturday from

0: Hai. Hai, tshema tshanka mo gao ka mona batswadi ba ka. Hai. Ke be motle le nna. Maga e se mahlonga batho, mahlonga modimo. Go bana wa bona ha o ka batla o ba motle mahlonga batho. Ho sane o ka nna tswa o le mobe mahlonga bona. Ha o molemo ge be motle mahlonga modimo. Go bana re a tseba ge le batle mahlonga modimo, re tlo dula ge le batle mahlonga modimo. Ntho nkgathatsang ka botle ba bathong ke gobane botle ba bathong be a fetola.
1: Oh, yes,
0: the way batho ba o bonang.

0: mqalo e phahaming hona le papusi e ka hudimo dimo e ba nna le basadi ba ba lehelang ko yona ba tloa ka hara batho ba batla papusi fela e ngalong e phahaming banna ha ithola ha le fela papusi ena e batla fela motho ya utlwileng bohloko mme a se fila a tsamayang ka ona hoseng o re o sa tlampaballa le bophelo mbona ke motho ya tsamayang ka leqeba o batla fela phaposi e phahaneng e ka hodimodimo lo mmolelela dintho tsohle tse mo kgathatsang tsa lefatshe lena mamela momamedi wa ka wa lekwa kgweding e ntle eo ntate modimo a re kgethetseng yona kgwedi ya basadi ga ke utlwisisa gantle go thwa ke kgwedi ya basadi mme matshotetse go thwa ke kgwedi ya basadi ei ke kgwedi ya bomme ba nang le maatla ke kgwedi ya bomme ba ipokeletseng gantle ke kgwedi ya batho ba kileng ba re ga ba botswa go ntshwe kgopho ka gare kgopho ya monna lebaka le ne le le teng o baneng ke motho yana a fumantshitswe maatla kgweding ya basadi kgweding ya bomme kgweding ya batho ba ikokobeditseng batho ba nang le maatla batho ba tsebang gore leqeba le tshwanetse di leo ba teng mmeleng lebaka le teng banna le ga kgopho e se itswile ka gara motho wa mme lebaka le ne le le teng gore a tla kgone o tlo thusetsa ka maatla a modimo a mo fileng one o dumedisitswe mo mamedi
1: wakwa
0: la bone le e lokileng la bomme ba kodi ya manna la bonne le e lokileng la batho ba kileng ba ga ba utlwile bohloko e be banka kobo ye magwasa go utlwisisa gantle kobo ye magwasa ga e fitlha mmeleng wa monna le mosadi kobo ye magwasa e a loma banna kobo ye magwasa ga e ratei mmeleng wa motho kobong e magwasa ga sana le maqeba o nka kobo e magwasa o ya nqalong e nang le molora lo bua teng ko teng lo bolelela ntate modimo dintho tsotlhe tsa tsamayang ka tsona mo mamedi wa ka wa lekwa re na le molaetsa re tlo o fumanang wa ntate modimo goseng o tlo fodisang banna le basadi maqheku le maqhekugadi batho ba kileng ba dula maoto a bona sa lokile ka lebaka la boemo ba maphelo a bona ke bua ka bomme ba kileng ba betla tsela ke bua ka bomme bao maoto a gae a sa lokokane ka lebaka la gobane nama e se hodile ke bua ka bomme ba dutseng gantle mmele ke yona fela e tsisenyegang lebaka ke gobane matla a sa le yo matla a seng a le teng go bona e se le matla moya motho ya nang le maatla o dumedisitswe goseng e re le dijo ga di le siko ka gare go lelapa batho bana ba se ba o tadimile modimo o fa maqheka a ore o le o etsa dijo di le ba teng ka gare go lelapa bana ba je e botlhale ba mosadi ko o tshaba ntate modimo fua maatla matšha goseng matlala a sa fokola ka lebaka la gobane mosadi ona ga a sa tlhoka maatla o ya nqalong e phagameng banna lo bebenya melo jalo ka bomme ana batho ba kileng ba bebenya molomo ba bebenya molomo ba na le tumelo ga ba bebenye melomo fela empa tumelo yona ba tsamaya le yona botlhoko ga se botota gomme ana sa fue mabitso o ya ka gare o phuthe o nqalo e phaameng phaposeng e ka godimodimo lo mmolelela ditsietsi tse mo kgathatsang ebile o etsa setlamo le ntate modimo ore modimo ga o ka mpha ga o ka nkutlwa fela wa mfa wa mfa lesea ke tla le godisa ke le godisetse tshabong le go lokeng gagao jehofa empa ka baka la gobane o nana le tshepo modimo a etsa dintho di etsagale lesea le leo ba teng a gopola gore kana motlhangwane ke ile ka etsa selekane le ntate modimo jalo e ka kgona ngwana le o golela nqalong e phagameng phaposeng e ka godimodimo a tlhoe ka gare go batho gobaneng ga o ka ba ka gara batho dintho di tlo o kupetsa ntate masapo o buile ka taba ya gore ke be motlegi modimo e seng go
1: bathoamela
0: motho ga sa sa o rate wena ntate masapo le ga o ka etsa botle 20 times le ga o ka etsa botle motho wa lefatshe lena ga a tlo bo bona ka tsietsenyanenyane fela kapa ka phosonyana fela e nyane fela o lebala dintle tsotlhe o re ke be motle le nna go ntate modimo o re ka letsatsi le monna

0: bohobe ba rona ba letsatsi le leng le le leng o re tshwarele melato ya rona o re tshwarele melato ya rona e ne ka modimo wa ka nka felela fela moo gobane nna ke sita o tshwarela empa re kopa maatla loe go wena modimo o go tshwarele melato ya rona
1: Oh Jesus. Oh yes, Lord. Oh yes. Oh yes. Oh yes, Lord.
0: Malapa o modimo motsotsong wa jwale dikgomo le tlhabileng ka go dipelo tsa bana ba batho
1: oh yes lord
0: modimo wa ka thola moya wa gago jwale moya o ne o tlo tlamelele maqeba modimo moya o ne o tlo kene ka maqeba modimo e tlebe wona pheko
1: oh jesus
0: dimetlhang ka moka matsatsi a se makae ba tle ba gutlhe jalo ka monna Dafita e itseng ga mora wa gae a kata o tlhokagala o thubila tlhobola koko e magwasha ile a iponagatsa ka go ntlo ya gago a nna a re lebitso la modimo ga lebokwe le o seng ga letsatsi modimo go tsotlhe tse
1: etsagetsenggo
0: tsotlhe tse godimo go maemo a rona re ntse re re mmuso wa gago o tle thato ya gago e etswe lefatshe ka keresete morena ya re fa maatla amen
1: amen
0: molaetsa wa rona o seng ga letsatsi o tlo o fumana bukeng ya Exoda Exoda ke Exoda 20 verse ke 12
2: Exoda 20 verse 12
0: Exoda 20
2: verse 12
0: Exoda 20 verse 12 ke bua ka buka ya melao
2: ai melao e le shome
0: seng ha letsatsi ke tlile fela molao ona o ho buang ka ona
2: ai
0: kgweding ena ya bomme
1: ya
2: kgweding eo di
0: kgweding ya bomme
2: ai
0: bomme ba othong ba tshwara thipa ka
1: bogaleng
0: bomme ba othong ba itlama matheka bomme ba otho ba o nyolosa thaba ba lo gamosa pelo e tsebe nao seng ga letsatsi go tlo bua le bomme ba feng
2: go tlo bua le bomme ba feme
0: matsweteletsatsi la kasheko ke temana fela e reng tlhompha mmao
2: tlhompha mmao le ntatao
0: ka kereste
2: to
0: tlhompha mmao ke batla go bua ka mme kgweding ena gobane dikgweding ya bomme ke batla go bua ka motho wa mme kgweding ena mme motho o thong o kgotse ditsietsi ke batla go bua ka mme kgweding ena ya bomme eo go nang le bomme ba bangata bomme ba llang bomme ba o thong go lehlono le wena ya llang gobane o tla tshediswa kgweding ena ke kgwedi fela eo molaetsa wa letsatsi la ka sheko
1: tlo
0: bua ka o tlhompha
1: mme
0: a ke reye ka letsatsi le leng keresete ga le sefapa o re mora bona mma ntumelele ke lebitse
1: lebitsotlhompha
0: mmaebatla go bua ka mmao thapameng ya
1: letsatsi
0: ke batla go bua ka mme e le motswadi wa
1: gagoa
0: ke
1: wa
0: nna ke mme ga ke bua ka wena ke tlo go tlhompha
1: mmaofeng
0: ko feng mme ona thapameng ya letsatsi a lokelang ke
1: tlhompha
0: e ne kileng ya fua marea ka letsatsi le leng a ke dumela mogauhelwa morena o na le
1: wenaolotlonolo
0: seng ga letsatsi ke tlo bua ka mme ena ya kgotsheng
1: ditsietsi
0: mme ena eo modimo a mo fileng popelo ke batla go bua ka batho ba go seng ga letsatsi ba tlo nkutlwisisang ga ke bua ka mme a mo fileng popelo nna le wena mme wa ka o seng ga letsatsi go tlo ba on the same page o tlo tsamaya lekgapeng le le leng gobane re tseba botlhoko bao ba na le popelo ga ke bue ka mme ya senang bana ke bue ka mme ya pepileng empa ke batla go bua ka mme yeo modimo a mo fileng popelo e ka mme o seng ga letsatsi re tshwana mme maubane re tshwana le dikgelelo re tshwana le sejana se se o ka gae gothe mme o kgotse mme o kgotse
1: ditsietsi
0: ntumelele ke bue ka setofo sa mašhaa ntumelele ke bue ka setofo sa gale

0: Molaetsa wa letsatsi la ka
1: shebo. Utswa ka lebitso le feng?
0: Utswa ka lebitso le feng? Empa molaetsa wona ke o reng hlompho. O fuwe hlompho.
1: Hlompho.
0: Ba ka o bitsa ka mabitso. Empa Modimo o kgethile hobaneng a o tshepa. O kgethile hobaneng a o rata. O file seo a o fileng sona hobane a na le tshepo ho wena. Hoseng ha letsatsi e le ka re Modimo a ka re apesa ka hlompho ena. Hlompho ene o thweng ke yona. And out in charity begins at home.

0: bohle ka lefatshe lohle ntata rona mahodimong e bana le motho wa mme e bana le motho mdimo ya pelo e maatla ya pelo e dulang e hlekefetseile ka matsatsi ohle modimo wa ka tshwanela moya wa gago wa nnete moya wa tšheseo moya ona ga o ko kene nka go dipelo tsa bo mme bao motsotsong wa jane ba jake mathata ba jake maima bomme bana ba imetse ba ntse ba bina mmina se fela eo re sa utlweng gore na o reng empapela sefatlho sago modimo wa ka wena wa ba utlwa a ke le mme a nna ka lesatsi le leng isa ganyolela tempeleng a sa utlwagale sa wane ka se bua empa wena ka sebele sago o ba morena utlwa dithapelo tsa utlwa thapelo ya mme e mole e mong o seng gona kgweding ena kgweding ya bomme e bana le mme yo mole e mong ka dikgutlo tse nne tsa lefatshe ka kreste morena
1: alo thubisa ke na le potso ya gore ebe nna ke mme ya jwang ebe nna ke mme ya hlaloswang monana empa ke utlwisisa gantle gore mme ke motho ya maatla ga ebe ke utlwile gantle ka letsatsi le leng go kile ga e tsala ntho e nngwe e tshosang ya ba ntlo e ya tšhanta ke masapo ntlo ga e tšha go na le lesea le e keneng ka gare mme ka lebaka la gobaneng ke mme wa maemo otlhe bohloko boo bo ne bo jutse go yena go seng ga ka jeno re fumana mme ona a kena ka gara lelolatlha la mollo go lo pholosa lesea le sa tsebe mo iketsetsa ke bua ka nne o seng ga ka jeno le qetelelo ya nne ona ya ba o tšha sefatlhego le ditsebe o fetoa tshobotsi empa lerato lena la mme ona ga le suthe leseeng la gae ya ba wa le phaphatha lesea lena wa le antsha o lefa dijo le diaparo ke bua ka lesea le ntse legola legola lesea lena la kena dikolong tse fapafapaneng la kena diyunibesiting tse fapafapaneng lesea lena qetelelong ya lesea la tle ya bophelong ke bua ka nne o seng ga ka jeno le mme a tšhintšhileng tshobotsi ka lebaka la go pholosa fela lesea ke bua ka lesea o seng le seng le godile lesea ga se le godile gantle ga le sa kgona jale le gotla gae le pakile thotho le ya diyunibesiting ga le tletla le atle ya lesea lena le se le bitswa ngwana ya seng a godile ga sa godile ke bua ka mme o seng mme ya pelo e nolo mme ya nang le manelelo o seng mme ya nang le sefuba sa go manelela bohloko botlhe ka tsena bo ka tlang ka yona ke bua ka maatla a mme o seng ga ka jeno le ga se le godile lesea le se le sebetsa ga le sa gotlela gae ka lebaka la go solela sefatlhego sa mmalona motho ya kileng a mopholosa o feng o sa tshaba jalo le go bontsha bakgotsi ba gae kapa metswalle ya gae ma ena o seng ke bua ka mme a nang le maatla mme a nang le tisetso ke bua ka mme wa mogale o seng ya kileng a rata lesea le gae jalo lesea lena ngwana a e tswatswa mokete mokete wa di-graduate o seng gona re bua ka wena o itadime o itekole o seng ebe wena o wela ko kae ga di-graduation di se di fitlha o batla go le buka samuel gobane o ne a sa batle gore botswadi wa ya bonagale gobane tshobotse se e fetoile empa o tla dula e le mme o seng mme ya nang le maatla o tla dula e le mme o seng mme a kileng a tshepagala a itela o seng a itelela lesea a tsela gore yena a kampaa a seka bana le dintho tsa di fumanang dintho tse ntle di le go fumana ke lesea la gae re bua ka mme o seng mme ya gabane mme ya sa kgathaleng mme ya sa kgetheng tsotlhe gore fela ga ka protecta lesea motho ya kileng a tla ka protectione ga moswadi wa gae jwale a sa patue o mongwe wa mophaphatha ore jwale mme wa gao kae a kileng a mopholosa o montate gana leitlho kapa mme gana leitlho ka lebaka la gobaneng e ne e le ntwa ya batho ba babedi a kena dipakeng

0: lentswe ke le reng hoseng ho ka mpashwa nna ya ba o hlatswa ka hara leihlo mme ona ha sana leihlo bana ba se ba re tshabela hobane matla le mokgathala o fitlhile maphelong a rona le botsofadi bo se bo fitlhile empa re tlo dula re le mme re tlo dula re le mosadi ya kileng a ba sebete mosadi a kileng a ba kgabane mosadi a kileng a protector mosadi a kileng a protector lelapa la hae
1: ya sena tshaba le hae ka lebaka la boemo ba mme wa hae gomme ba rona ba se ba hodile name ba bang ha ba sa kgona le ho iketsetsa dintho ba se ba dula betheng ba iketsa tsohle ke bua ka mme hoseng o tshwanetseng ke tswe ka hare ho lelapa ke lo tadima dijo le diaparo tsa hae hore di lokile na ha ke tsebe ke bua ka mang hoseng ya seng a na le matla a ho iketsetsa dintho jwale ha sa kgona ho kgutlela hae mme ke mme a dula e le mme mme a kileng a ba mohale gore ke be se ke leng sona ke ka lebaka la mme ntate masapo nna mme wa ka o sa hodile haholo 86 years o sa hodile haholo empa ke a hopola gore mme wa ka o tshwanetse a je ga ke re ga o sana income e teng income e seng e le teng e se e le nyane jwale ka gara sekgwedi tshwanetse ke ke gae ke le o bona gore dijo

0: Hey, batswadi ba ka. Ha ke batle di senya tabatse. Ha ke batle di senya. Hlompha.
1: Hlompha.
0: O seng re ne re bua ka maitshwaro le ntate Swalo, ntate Sancho. Re bua ka boitshwaro, self control. Ene boitshwaro ke tholwana tsa tumelo. Motho ya rapelang kapa motho ya dumelang re mo bona ka boitshwaro.
1: Yeah.
0: Mara boitshwaro a botsamaye boleng ba ona. Botsamaya le tlhompho. Hlompha. Dintho tse ngata di etsa le maphelong a rona batswadi ba ka ka lebaka la hlompho. Maphelo a rona a senyehile ka lebaka fela la hlompho. Hara melao e leshome ke tseba melao ena e meng ha ntse e qala ntse re o seke ha e qala ka ofela yo o jwetsa what not to do bara ona ona ho qala o so ntse o commanda gore hlompha ha ke batla o senya ditaba tsa lona ke re mara nako e nngwe ke taba ya hlompho. Go nna batho ba bangrate nna eng mara wena o ana wa hlompha o bua jwang le batho o monyana o hlompha fela ka jareteng ya ha o tswela ka ntle ha ona mme o mong a bete go feta mme wa high strateng ha ona mme o mong ntle le mme wa high ha ona ntate o mong ntle le ntate wa high hlompha. Hai, ka jeno ke ipotsa wae modimo a re gomme go tlo bua ka ditholwana tsa moya ke ditholwana tsa moya tlhompho ene motho a senang tlhompho mme wa ka ga ona motho a mo tlhomphang le o tla tlhomphiwa ke mangwena o sa tlhomphe empa ke utlwa mo o dutseng teng mme wa ka letsatsing la ka jeno o re tlhompha mmao hai ga ke batle o di senya taba tsa lona batswadi ba ka. Ne ke tla kena dipinyana mara ha e mana ke batla o senya taba tsena ke bulela ba mamedi.
1: Oh yes.
0: Ke bulela ba mamedi. O hlompha. Hlompho. Ana wa hlompha. O hlompha mang? Ha go utlwa wena gore nna bana ba ka ba ntela. Nako nngwe bana ba rona ba re tella ka jeno ke gobane rona ga tloga re hlomphile batswadi ba rona re sa hola. Jwale mekgwa ena e theohile e theohetse ditlolong. Modimo tsho jalo go kere ke shapa bana ka bogopo ba batswadi ba bona.
1: Oh yes.
0: O lebetse go wena no o sa hlomphe ka jeno lla ka ngwana a kenang bosii. O lebetse go le wena no o kena bosii. Hlompha mmao le ntatao. Mara before hlompha mmao le ntatao a ko itlhomphe pele because ha ona motho o tlo mo hlompha wena o sa itlhomphe. Ha o ka qala ka o hlompha wena pele.
1: Yeah.
0: O tla bona bohlokwa ba o hlompha batho ba bana. Mara ha o sa itlhomphe o kekebe wa bona bohlokwa ba o hlompha le mmao wa o tswetseng. Because we can't be well. Kya khut. Hai.
2: Nkare kya bona mabishopo waka. Ha bantse ba dutsi ba rutwa ba hai. Ba sebisi tse di hloho fatshe ba balabala. Bantse ba hopola sini e ile ya etsahala nako ane a thagiswa. Empa ba maketse ba thola lemati le buleha. Ho kena yena ka sebele. Mme wa ka a ba bontsha evidence matsohong. Ha phamisa molomo wa hae fela a re kgotso e be le lona. Ebile a ba apesa ka moya o halalelang. Ho seng ha letsatsi lengolo lena le bua le nna mme wa ka. Ha ke ntse ke balabala ke na le ditabatabelo empa ke sa di finyelle. O kena ka hara lapa la ka o re

0: anna kana pole hane a le dipuong tsempe hane a bua hampe a re Jehova o tshwara makalaka Jehova ke ho file pelo yaka a re Jehova a ho bophelo pulo ko ho na molo mo ka tla be bengele tsa di gatsaka ha o ntse ke bitswa ka mabitso ho tshuki a loya ela ha ke la ka mamela ka tshwara ke la ka tshwara le ri lena ka le tshwara le ho hana jwale ntse ke wa ke tshwa ka lona ke re ke se ke itse ho Jehova ke pulo ko nya ka ke bitswa ka mabitso ke re amen ke nna men son leve amen
1: tsumba tsadi bakata tsinga la unne la bone le ka le kalami khwiti la bonne tsumpam brawling ta tao batsatsi ha o a tla tsebe go letse le ma u bana go na ka ba somphile go mme ba go na ke go bola ka se le se se a ya nya lo la ngwana ha la mokhadi wa ha ngwana bona nya ka sna die ja watsane tete o santse o tsena lotu ka ga ka tikiti ya 10 rand ka scratcher ja ka ke mo riketse di slipa tena tene di na le boya nyana skola nyana ho di a tsene tsa fitla ngwana ka ke tsibule tsa ho tloetsa plan ke ka montsa tikiti ka ke na tikiti ka customer re ho ntse ka zoom level le mongwane I don't care. Na mya ka le ntato ka tshe ba hlomphile until that la bana la o qetela o tsheka ka ho le dikga. Ho ma di ba le bana ba sa tsebeng ba tswa ba bona ka ka ske mo rena.

di hodise bana ba ikhantseditse nna tsatsi la kajeno go utlwa lentswe le reng hlompha mmao kgweding ena ya bomme re rata go hlomphiwa ke bana ba rona gobane le rona re kile ra hlompha batswadi ba rona bana ba rona go tlameile ba re rate re sa phela e seng ha re se re swele ba bontshe matlho a batho ba re rekele di-casket ba ema diteng mo re robetseng teng ka kgotso ba lo re tlhompha mabitleng kganti ga re phela ba sa re tlhomphe ne ke sa utlwisise ha Jesu Kriste ga tla re sentileleng lelele le lona le bana ba lona gore o na reng empa ka letsatsi lena ke a utlwisise ka baka la bana ba rona ba sa re tlhompheng ba sa re mameleng re bile le bona ebile re rapela gore mohlomong ka tsatsi le leng but modimo o tla utlwa thapelo tsa rona ga ntse re ba galemela nka ra ka tlo go utlwa modimo a re arabele ka Dresden re mama Selwane exception le leng.

0: sehlopha ke Africa Unite ba re fela ga tlhola lutu Jesu sedi ya bona ba ebitsa fela ba re ke tshwere thobane ke tshwere thobane banna ke lwana ntwa ya moya ya e tla tswa sekga e tswile actually ba e launcha bekeng tsena tse tlang banna ke tla ba mema ka kwano ba tlo go jetsa ditaba ga go fela re o e tsala eng ya ke tla ba mema ke tla ba bitsa mmamedi ko tlo ikutlwela ka kwano kgotsa ntate dikutlwe ko mametse le maemong ana e ntse e le modimo amen ke ausmaki mphanya tanke ausmaki mphanya a go ntsa mmametsa kware mr dikutlwe kgotso ke nna overtime ke nna overtime re a leboa ka merapelo ya gago re kgopela ore letsetse o le seng please ai o le se ngwaneso o le se where is that church please me pa church ena ngwaneso e qetang go bina mona ga o tseba stop signing sa zone 12 fumane ba re ke hapompong wa bona hapompong ga o theowa fela mo stop signing monana kanana mona o na le kereke mono apostola mono kone fela ona moka tsika se kontiring fela mo ba mono ha o le kanana fela mo theba stop sign se sa pompo seo kereke eno mo ngwaneso e ona botsa ngwana mmere ke u kae kereke nana ke ga e mono he tla ithola mono ngwaneso tla ithola mo kereke eno ba rapela mo bana ba rona tla ba thola mono yes
1: ah tanina
0: ah stop
1: o tsai mai sa moya wa ka thotsentse chile mbona ni ka mino wa hao ka letsatsi la labone la bomme ba merapelo bona ntse ke le busy le dikobo ke mametse wena ongopotsa gane ke bina ke mamela team chaile time ke 2013
0: ao stoto banna ole o dikobo o ba o leje hei ka podi etsa gausiwaka hei kutlwa go le bitse
2: tsamakwene bao
0: ao tata
2: ao bendikwa
0: ao tata
2: re na le wena until the last hour ke a banda tata man hei ontse go futhumatsa ka mona ka polokong ka mmino monate wa di utlwa le wena gaso ke batla fela bogathintšanne inside phakathi motšheso until the last hour ko lekwa fm ke dumedise le bamamedi
0: tanko tata ei diabulela tata man kufuneka uthande wabathe batho wabathe ucoke man ucoke kakhulu tata man ucoke wabathe
1: Madume mina
0: tsho go tsomane tsho
1: a re le boe mo ha re le boe mo sa re le bo bo phelo kana go tso hle ri tshepele ho ntate modimo ke kene le ba hla pa la ntate madona ka zone 80
0: eh ya hle
1: ke ke re mamo ne wa ntate modimo ha etse phoso ka ho lenkela mme wa lona na sa le moholo ntate modimo o la mo be ya ho fihlela dilemong tsena
0: ya
1: tse a leng ho tsona ka baka la go tlhompha batswadi ka go kere o tla gutla ka moga matsatsi a mararo a tlotla a letlamela ntse re beya le bona bana ba dulang mebileng ka nako tsotlhe go a batla e ka ntate modimo a ka tlhola kobo ya gae ya legodimo kobo e mofuthu e tlotla e ba apesa re kopela le bona bao ba dipetlele ke kere le ausi waka le ena mo a leng a tla phagame phateng tse chesa ntse ke dumedisa le mmelenoki ke mo mapuletso tetsi ka boitumelo ke a leboa minarese
0: tanki mme wa katlhe ke a leboa le nna ke a leboa ka molaetsa onotlhe le matshediso ano o ba isang ka mono ke a leboa ngwana mme sa le teng motlhokwa ka kwano ge ke tse fela jano se ntse le teng motlhokwa ka kwano mamedi
3: hello ntate dikutlwa go jwang
0: felaa
3: botswa ka bona bekeng tsa go feta ne re na le lefu re boloka ngwana kgaseno wa ka kozon lebele ke makidingalo
0: eeea
3: the legend kgwariele ya bina
0: kgwariele
3: ya bina ke kopa lehlaso fela le tswang go the legend ngwana heso ke fodi wa kasi
0: ao fodi wa kasi banna o tseba di-legend di-val legend wa di tseba ke bana beso he ba ke bana beso ke ne ke bina mo le nna e fo nngwe ke go bona di-legend a ne re e tala fela gore e kale ba ikemele ya le motswalle wa ka lebusa upa ke lebusa ke bone malefule eno la ntho a ka kgona go ya mana ausmaki mono wa dinalo sa le teng motlhokwa ka kwa lo bana re ke tse fela tjena motlhokwa
4: ela mora dikutle
0: hei motlhokwa man
4: yaei
0: ka tlhole ya beke fetileng ba re ke mabaka ne ke ya lesotho a kere jwale ba re tsamaisa o sema
4: motho wa dithabeng kwa karuna
0: thabe nngwe mona mo hey ke bona majo a mangwe ba thwa ba tsabe majo a tla ba
4: aiye ye o no karuna
0: ne ke le ka gana
4: ya no
0: ke ba mo di sebetse mo tle
4: ya ke ba ile a feta le ribe mane
0: ke le ribe
4: ah wa skatla le morobi
0: tsa boko
4: wa skatla le morobi tswa ntinane ke le ribe ba ema strate mo mme
0: hey
4: ro tswa tinane
0: oh tinane
4: e mo tla
0: oh bana
4: le ribe
0: ke ne ke le ribe
4: mo ah no le ribe
0: hey a ntle ka
4: ha wa mfusa ka tsama ha wa mfusa
0: le sa vedi tsantle mto
4: no ha mona
0: ke shebile mana ke ya bona
4: ei jo sentle ne
0: ya no ke ya bona bile le di pampiri mona ke bona tletse
4: ya so etini tlile lo
0: eh ka ofela
4: ke television tlile
0: ka ofela
4: ya no
0: ke bona le bana ba le se mtho le se di fm
4: ya ntate mtauna le
0: dibe eh le mme
4: mme
0: eh
4: mme ya
0: ke ga ne le tshogolo
4: no no
0: no se beditswe
4: no ngwane so eh se re le teng he
0: yes
4: isi tholo investment stock fell e ka dile hanyane ntho ena e ka ba tsantsa ba re ke ntho ena ba nna isi tholo investment stock fell mara jwale ka jeno e hudile e etseditse batho mesebetsi e tlisitse moruo ka haro location ha e disa bapong ka haro location jwale ke tlo buella batho ba Zamdela ke hona ke tlo nka taba bona ke fe mngaka ka mane nda tsele
0: okay
4: ba Zamdela ke hona ke tlo bua
0: so Solberg
4: ya batho bana bane ba joine stokvel sa grocer ke ba tshola jole ke batla go buella ba aiba Zamdela ba ne benetse ke buella bona ke tlo buella shop mo ne hantle le patal ka December linke grocer ka mo
0: oh
4: yes little venel tleling jwale ha ba tshola grocer ya bona kae kae mana ba patala di
0: oh
4: eh jwale
0: oh le bona ba patala
4: di kae kae ha ntate tapula kae kae jwale lona ba ahi ha holo Zamdela ha holo so wethu le fine town ke bona ba sa tholang grocer jole ke tlo le buella hore na le ka sekali kgwediena e fela na
0: okay
4: le patale for the grocer ka December ka mane ka eseng kwa supermarket le fumane grocer jwale ke tabe ke tla isa ke lo beya tafling ke hona ke isa ntafling
0: alright
4: bakeng sa hore batho bane ba ka mane ka Zamdela ka Soweto ka fine town ba sa tholang grocer ke lo ibuella tebe nore na o ka se bang ke ba opata le kgwedi
0: le
4: kgwedi
0: le nna ke tla bua le wena of air
4: ai
0: ke tla tisa batho
4: ai tla le bona man
0: yes
4: tla le bona jwale ke taba tsa isicholo investment stock fell e makalakala jwale e qadile supermarket ya qala le bakery jwale le butchery thing jwale who was on 7
0: oh
4: ya who was on 7
0: letsamatshe
4: batho ba ntse ba tsetela le batho ba reng ba batla ho supply le bona ba ntse ba bitswa ba tlo bona hore ba ka supply ka eng wena ba tla o kena ka eng ka mantswa mang batho ba iketse ntho tsa bona mhlomo ga ba tla o supply o ya ka mane ka officing ora nna ba tla o supply ka proof
0: okay
4: jwale o tla blelwa di requirements how to supply re tlhoka 1 2 3 mara o be motho a tsebang hore o ka se fellwe
0: ya
4: e ntse ba motho emong o re nna ke tla supply ntho itseng a tsela mfounela sa go tse founu o bole motho yana le matla a hore o tlo gona o yetsa ntho because ka mane go ka se rekiswe ha iyo o ka se rekiswe ha iyo jwale motho yo ya jwalo ya reng no ke batla o supply a ka ya ka mona then le batho bana be bangelo re ba batla o qala ena ya zone 7 300,000 ba batla ho qala ena ya zone 7 then how is it 300,000 year ya how ho batho ba batla ho qala e seng 350 300,000
0: oh
4: then how in tsitse kgwedi tsetsa i 3 ha o soka o fumana letho
0: okay
4: then kgwedi ya bo 4 o qala wa gola he jwa
0: alright
4: kgwedi ya bo 4
0: alright
4: o tsebe ona le batho ba bang a beileng tšhelete mara a soka ba le plan ya yona jwale ba tsoreng tšhelete eo ya ho tloha ho 300,000 mhlala sa ba o bone ka mane ka Everton ha ona le tšhelete eo e kalo ya ka officing ka mane hore man ke utlwile le batla ho bula ka zone 7 ke batla ba karolo le nna ya hore ke tsetele ke tlo gola 300,000 eo ya ha o tlo gutle gutlela ho wena empa kgwedi le kgwedi e tlo o patala kgwedi tse tharo tse qalang ha o tlo fumana chelete ya how ya interest because ho santsa no implement ho lukiswa ho itswang kgweding ya bo 4 ya qala ya opatana jwalo fitlela e ha so qetile re 12 months o re no ke batla ho tsamaya 300,000 yane ya hao we thola le jwala ha o tina ono ntse o thola interest ha but be bang lore ba batla ho qala ka mona ka zone 7 le bona ba ibone wa bona ha so ibone nthori ya sebetsa o na le hona chelete le teng ha wa phahama rona lena and ha o ya ka mo ka di officing o na le hona o kare ke batla ho bua le mphathi wa mona a nhlalosetse hantle ke dule le yena a nhlalosetse hore e tlo sebetsa jwang a so re fela ha o fitla so thwe tisa proof of payment a o ka na tloa mhlomo o tshwere 300,000 o tshwere 400,000 o ka tloa wa re nao ke kopa o kopana le mphathi wa mo isiXolo investment ba tla re ke nao ke ntatentsele ba mo founele ha le haufinyana o tlatla gobane ke batho ba tsamayang dimeeting jalo ha le hole ba tla o etsetsa appointment gore tlo kopane le ena then ha se o kopane le ena a o tlhalosetse gore tšhelete ena o e tsetelang e tlo o patala kgwedi le kgwedi le ha se o qetile gore a jale ga ke sa batla o tswela pele then o tlo e nka o tsamaya ka yona ha yona gore no wa penalizewa bokae ha o sa tla e thola aa wa e nka a kere ke ha o ikentse tšhelete tshwantse o etsetse tšhelete tšhelete o etsetse tšhelete ena ya gore e motho laki jwang ae tšhelete ha e le teng o na le yone e tsa tšhelete e o e tshwereng e o etsetse tšhelete e nngwe a kere ke e teng mhlomong o na le 500,000 e tsa gore 500,000 e ya gago yo o tswalele tšhelete e nngwe ya tšhelete e etsa tšhelete ga ona gore o tla reng o tla re e ba batho ba bangwe ba laki ae gore ba be le tšhelete ba sebedisitse tšhelete tšhelete e etsa tšhelete jwale ga o e tshwere o soka o ba le plane gantle ka nako nngwe ore no ke batla o extender ke batla o lokisa gae mona mara ga o so be le plane gantle ga o so tsebe o qalaneng so etsa tšhelete eo ya gago e o etsetse tšhelete ee tšhelete e o etsetse tšhelete ee bane jale ga o e beile e tla tlhaelwa ke mabaka ee tšhelete e tshwana le ntho kare wa bona ga o na le full tank kolong ya gago di-tripe ya di feng ga o na le tšhelete o dulana le mabaka a tšhelete ke sa le rekang ke saile ka
0: moneentsetso
4: jale ga o e
0: beile
4: ga e tswa fela ga e be o ntse o e beile ga o soka o ba shosho ntho tse o batlang go di etse ke o ka mona ka isiXolo investment o tlo bua le bona ke wena yo o ntse o e beile tloo o na le ba bangwe are o bone motho a fofulelwa ntate a re 500,000 a tšhelete ya tshosa a re ntate wa ikutlwa ore bokae ke re 500,000 a fofulelwa a re wa etse ba 500,000 ke re ntate a ke re ko isa o motho a na le tšhelete a ke re motho ane a tshwereng ke motho a na le tšhelete jale kopana le ena le dule fatshe officing a o tlhalosetse ga e be o le motho ya tswang ka ntle go valtriangle o tla ka mona ka Golden Gardens ka Golden Gardens wa feta hanyane mona mona mo mene le digoteng wa feta ga o tlhaka fa Nabil Park ka tsela yane ka ntlentle ka mane o tlo kena ka riding Golden Gardens o tla bo ishebetse ka lefting mara bana ba bo Sebokeng Everton le ba Randfontein ba tsamaya ka Golden Highway le bone tsamaya ka Golden Highway o feta bridge ba Polokong polokong ke motsano mokana monenyenyana ya ke motsano
0: mokanaga
4: o qeta go feta motsana oo ka lefting ka moo o tla bona di-office tsa isiXolo investment jale ba tla go tshwara gantle basebetsi ka mono ba o tlhalosetse gore go sebetswa jwang mona la o tlo botsa fela motho e mongwe ande ya botlhokwa ke ga o ile tšhelete a ise o fumana motho sa tshwere beke kana re no ga o ile tšhelete ka moo tšhelete ga o e ka yona wa ya o lo botsa gore ke utlwile tabene ke re ke tlo botsa and go gantle gore batho ba botse batho ba botsa motho ga botsa ga ba tlo etsa diphoso kere jale ga o na le yona e le cash mo ga o ile yona ka officing tšhelete ga e tshware ka beke aa gobane jale ya bona ntate ntse le ga dila ka tšhelete tsa batho ga re batle ntho ya gore sothe tšhelete e latlhegile tšhelete e latlhega
0: jwagobane o tswama
4: ee ga e dule ka tlunga kere jale e latlhega jwang jalo gore re protect re sebedisa dibanka wena se o qetile se o utlwile gantle dintlha kopa ba account ya banka ba tla ofa tsamaya kena ka gare bankeng kopa ba o transferele tšhelete e o batlang go tsetela ka yona then o gutle ka proof of payment.
0: Yes.
4: Ya manu reference u Kenya ID number ya hao. Kia kopa tswetswe. Ha o ka chelete like about 1000 ro lo Kenya ho isitholo. Ah. Like ba bukai. Ha o tswa ro chelete ka mo ya banking ya hao or ba o transferele yona o tle ka proof of payment. Ha so qetile ibe he tla qala he o fumana interest ya hao o iphilele hantle bane. Ntle le mo mphempe ya lapisi.
0: Eish. Motho gona ke sa.
4: Motho gona mphempe ya lapisi.
0: Ai.
4: Hantsore ke tla re manga ntlatse. Motho wa o jetse ke tatile ke sa ka isikolo.

0: Together as one. Ba re fela go hleke moya wa me. Ai ba di re re fela jalo motlo kwa he. Ba re fela jalo motlo kwa. Ka se sengwa se. Ya re botsa mo sebotso mo ho ka mang ba nna ka eva toni. O mo ho le wa di tletle ba nna. Ya, ne ke tamile ke ile ga mono mamedi mpa hei. Mabaka. Hei taba sa ya ntho. Ya, ya ntho ya ba ntshwareletse. Ka kwa. Mamedi ne ke le ka bona naka. Ke bile ke ba pale molaetsa ona pe. Ke ba pale molaetsa ona pe. Ke tla khutla.
1: Ninas, mradi kutle. Ntate ko jile ka tsebe, o etsa leto la ka lebe monate jwale. Ntate ko dima R554. Yeah. Supa ka mona ka Heidelberg, ka mino monate wa tlepentepe jwale banna di weather re ntse na. Ai, ke a futhumala jwale. Ka nnete ke a futhumala. E tshware jwale ngwana mme. Thank you
0: ngwana mme, msebetsi mmoho banna, tla kena bosiu mane horeng ya borobong banna, late night sensation. Ke a leboha ngwana mme, ba le leto le monate mo.
2: Helang, ntate Dikutle kgohlo, ngwana ntlo ya thapelo, mpa le morena, le bohle ba o kgatlhisang, ke newe dijo tsa le bana beso. Nkgono Lizzy o phamisa sa ka tuku sesweu. O re ha ya te khotso yena nkhono le zika zone 11 ane.
0: Ai ya te khono le zia ya te.
3: Tate mina ga se ke na le wena ko mametsi. Ke to mamela minto o monate o mfutumatse. Ke lavase ka tshepo. Oye.
0: Thank you lavase ka tshepo nga mono ja le bo ngwana mme tangoko.
2: Dumela hape ntate, ka mahoro a phela ntate le kutla, halala. Ke nke monyetla ona kajeno hobane ke kgona ho mamela hantle, ka o fotsa mehlena ka labone mane. Empa kajeno ne ke nke monyetla ona ke tlo mamela wena abuti wa ka.
0: O etsaetseng jwang?
2: Seng wa tshepahala.
0: Mama
2: T zone 11 Sebokeng, Modimo ko.
0: Thank you mama T ka mo ka zone 11 ke leboha hle mme wa ka ke leboha mamedi ne ke le ka mona ka Lesotho ka weekend hle re ke tsena fela ke batla ho tlisa ne ke le ka mo a Bishop Ramela ya ne le mokito mongwe moholo ka mo ka Lesotho banna ne re le ka mona ka Lesotho banna mokiti mo moholo wa ditlete banna wa ntate Archbishop Ramela hey ya no go tsamaile banna mapostola na tletse ka mono a kotharo wa lekwa mono ke bone dibese ke shotse ka bangborobedi mosa borobong mono di tletse ka mono golo rapela re itholletse maatla mafogono o le baneng ba ile gona ne re batla fela ditlololofatso ya ne le ka mono go ke tswele mathehanyane re motlo ga re rerela mona tete ramela re batlhanka ba gago re laele morae.

0: Hela manyeo. Mathetse kae na?
1: Mantjoki o bo qadile ba tong tsharella ka moqoqo. Butle manyeo, ke sa potla ke tsika kona ke lolokisa ntho tsa bophelo ba ka kanene.
0: Ntho tsa bophelo ba hao ke mosa.
1: Eh, ntate o tenga kwana o tswa ke doctor. Doctor Ubani.
0: Eh,
1: ke bua ka mangisa bo kae na motho ya sebetsang ka se profit. O sebetsa ka taona, ka metsi, sipidi. Ebile o hlahloba

ke phala bana ke phala bana re be hantle metsoeng ba bana e 27 via fela hore nya na braru na lona ga hore nya braru ngwaniso e wa kena molaetsa ba re fela phala ntate di kutle ne austidi ka austidi aba re ka fela ameni bo ya ga mkhelele ka mana austidi bana re ye phala ngwaniso bala phala wa itsa phala tla bitsa phala bana e wa kena mo molaetsa ba re ha moya wa phala o phedise bohle ba hlokang pholo amen fane mtlotshwane tshemelo ka sebele a re banna phala e phedise ha moya wa phala banna o phedise bohle ba hlokang pholo ai

mamedi e go fetse tharo di latellana tsa go kwano ka lapeng ke tlo fa postola go fa e go fa brass band be go fa le kwala ya go fa di latellana go fa di latellana re go tlotlala ka boitumelo ka mo go tlala ka boitumelo ka mona go tlala ka boitumelo ka mona go batla go fa di latellana go tlala ka boitumelo ka mona ya na ntho ba e plan number na bana ba boitumelo bana ba sele na ntho e tlang bana ba re ba celebrate 10 years mpana ntho ba e plan nka kwano bona mamedi ke tla jutsa bekeng tsa ntse tlana ai ba re bona ba re tribute to mentu ba re tla ba jwa

di tla be le dikamano ka Soweto ka di 25-26 tsa July. Ya, tla be le dikamano ka Soweto di a wa tsena mamedi. Soweto Theatre. Ya, Soweto Theatre. Tla be le dikamano jwale. Ke batla fela ho batlela hore masapo ha o vota, vota jwang. Le nna ha o vota, vota jwang. Okay, masapo kuno. Masapo a mo votela. O re fela Soweto. O bo siya space. O bo ngwala dibitso la hae mono he. A o re K Soweto. O bo siya space. O bo re K2. Ya, Soweto o space K2. O bo ngwala mono anointed. Rakwebu party. Ya, o ngwala fela jwalo. Soweto space K2. Ano entwe Rakwebu Phadi ke masapo o ha mo vutela mo eish atin na mo vutela he o tla fela Soweto space K19 Soweto space K19 o bo re butana dikutle in brackets lekwa FM. Yes. Soweto space K19 in brackets Butana in Butana dikutle in brackets le kwa FM. Don't vote na yo. Le ka tsabela vutsa lona ke vote ja fela 2 rand, ke mo 2 rand. Doctor dikutle he bana, sekere doctor bana. Bana, sekere doctor. Go tlwa ninjwa le bana. Sike ba simulla, silo o sa tlo se fetsa ka phala ha repa. Sebetsa sa tafita o naletsa Kino rite emohlolela akere lekwa ya qala ebe iqede mari wena ga o nwe fetsa taba ena nas from the one and only Rasimetse ei ore ngwana mme doctor e wa skampia o di muwana hey.

0: mabedi.
1: Le tsebeletso ena ya Lekwa FM re ketika dilemo tse le shome le motse le motse gaso o tloha selemong sa 2014 na manje ra leboga mo mamedi kanka wena ha re letho re leboga le dipodi tsa rona hashtag lebedi.

0: E shebe nako ya hao ke metsotso e mene le sekgetshana ka mora hora ena ya rona ya botshelela. Mamele motla dumela hle, dumela, dumela, dumela ho le haufi mo o mametseng o le teng. Ya o dumedisa me o amohela ka thabo ke ena ntate Kwezi ka sebele sa hae. Jwalo ka mehla ke etswe ke re barati ba tsietse le ba kgothometse ba radio. Ba re ke ena Brother Mike behind the mic. Bang ba re ke ena Daddy Mike behind the mic. Mamele motle ke thabo e kgolo ho boela ke ba lwena ka ho yena tshebeletso ya Lekwa FM 91.0 The Heartbeat of the Val. Jwalo ka kamehla mamedi motho ha se phoso hore ebe o mametse ena tshebeletso hle ha se phoso ka nnete o imametse ka nako e tshwanetseng ka tsatsi le tshwanetseng hora ke yona motsotso ke ona le sebohodi ke sona lenaneo ke lona e bokgoneni benkosi ke mona mo re kopaneng teng tsatsing la kajeno ka nnete boteng ba modimo go tlotla phahamisa o tlotla tholetsa dibini tsa rona dibini tsetse di thuthua jwalo-jwalo mamedi motla o netefatsa gore le bona ba ya finyelela mane dikalaneng ba ya finyelela mole mo ba bang ba ile ba fitlha teng ee le wena e bangwe le sebini kae kapa kae ka lena letsatsi ga utlwa lena lenaneo ka nnete sentse le o bitsa le a o wetlha ka letsoo la moyago le wena o ka tla le wena o tlo tshwane le ba bangwe le wena o ka ikatumetsa le bangwe o batla le wena o tlo tla utlwa mmino wa gago o letswa mona sealemoyeng e na nako ke yona lena letsatsi ke lona lena lenaneo ke lona ga o etsa phoso ka nnete ka o mamela ena tshebeletso ga ke o leboe mamedi motle ka nnete ka bomamedi ba gago ke o tsebise gore o botlhokwa ka tse le makatsang o yena tshebeletso ga ke leboe botlhe ba fetileng ka morena tshepe go tlwa dioreng tsane tsa rona tsa oseng go fitlhela o yena gora le nna ke fumantshwa jwalo ke ena mamorusu ka sebele ke bua ka manna ga e se ena JT ke bua ka motlokwa bathong ei ya ga re leboe ka nnete mamedi motle le nna ga ke tlo etsa phoso ke tlo matha ka yona jwalo go fitlhela mane goreng ya bosupa goreng ya bosupa o teye moifo wa Emmanuel Christian Ministry bo tlabe ba onka ba o lebisa mane goreng ya borobong mo teng ba tlabe ba o kopanya le mang ga e sena moruti makazi a tsamaisana le ena moruti mafa ya thapameng ena ka jodi mamedi motle dintho di peuwe man dintho di peuwe ka nnete ba netefatsa gore ba o fa tsotlhe tse o di tlhokang tsotlhe ka nako ya teng le bangwe o santse o le malalalaotswe ga e mono o ka letsa tle o ka letsa ka nnete wa re bulela jwalo ka thapelo go netefatsa mamedi motle gore re etsa dintho jwalo ka tlwaelo re etsa dintho ka nnete ka tsela e tshwanetseng ga re kaleng ka thapelo ga re kaleng ka thapelo mamela
1: Lekwa FM 91.0 megahertz lentswe la gago ka ra gotlo tharo ya Lekwa ga o batla ba boyeng le rona letsetsa nomoro ya studio go 016-421-1439 kapo 061-400-9894 kapo 073-150-5207 kapo romela molaetsa wa WhatsApp go 078-585-9531 bakeng sa puo e potlakileng romela lentswe Lekwa ka SMS go nomoro 33282 Lekwa FM, radio ya nnete e emetseng setšhaba sa nnete.
0: Oh yes, ke lona Lekwa FM. O ka letsa jwale o re bulele ka thapelo wena mamedi motle wa Lekwa FM. Ebe jwale re a qala re a lethagola lena lenaneo re le lebisa mane goreng ya rona ya bosupa. Ke mo o terile o aroganang teng tsatsing la kajeno. Kajeno ga ke na moeti ka re o sena studio. Ke itsamaela jwalo ke le mong ke motwaitwai ka nnete ke o ka di. Tlabela ya o tshojolo mosotho wa gale ka nnete ya hahle a bulela seo a leng sona le nna tsatsing la ka jone ke itsamaela ke le mong fela ke le mong fela and ha o bula ka chapel mamedi motla ha o romele voice note hle re bulele jwalo ka mohala re letsetse o bule jwalo ka chapel ya re a letsa gobane voice note wa tseba e tlotla e kena ka nako ya yona ke tlatla ke e bapala kwana ebe le ona o kenang chapelo se re le gare lenaneong ka nnete ke be ya re tswela molemo ho hang ka jeno ke batla re etse dintho gantle ka nnete ke itse ga ke na moeti ka go sena studio ke itsamela ke le mong empa he le gao le jalo ga re etse ntenana ntate ya maatla ntate ya lokile ntate ya mosa ya lerato modimo le thapameng ya ka jeno re atumela go wena modimo ka thapelo ntate re ikokobetsa bonamelong ba maoto wa gago ntate re a tseba o modimo re phahamisa bogolo ba gago thapameng ya ka jeno ntate ga rona re kokobele wena o phahame re a o mema ya maatla otlhe ntate ditselemo bana ba gago ba santsene ba le teng ba leba mesebetsing kapa ba leba magae modimo a ko ba sireletse ntate ya lokileng ka ruma hae abonang tati ya lukileng hotle mo baka bimbaleting basireletse thapa menyaka jone modimo ya lukileng re leboha wena ntate ka tsohle tseo re etseditseng tsona tsohle tse ntle tse molemo modimo le thapa menyaka jone re santsane re elellwa gore hayo ya tshwanang le wena modimo hayo ya kang wena modimo gobane ke wena fela modimo ke wena fela ya kgonang rona re batho modimo re diphoso empa modimo le thapa menyaka jone re sa ikatumetsa wena re modimo mo re ile ra go sitela teng ntate sentse re ikopela tshwarelo mo ba ileng ba re sitela teng ntate a ko ba tshwarele ntate ya lokileng morena le thapa menyaka jeno re santsane re ikokobetsa pele gao modimo re re ga ebe wena a tlang go ganna lena lenaneo le otlhe a tla latela modimo go le bamane goreng ya lesome le metswemedi sireletsa botlhe modimo ba santse ba tla kena ka mora ena tshebeletso botlhe ba santse ba tla dula ka mora ena tshepe modimo ga ebe wena a tlang go bua ka dipounama tsa bona ka kereste morena ka kereste morena amen mamene motho ga re lebue ka nnete gotlhe mo o kabeng o leteng tlo kobule tsena tsotlhe ka letlhaso le monate nate nate le tlankamang ga e sena tshimane wa gakhumalo mamedi motle a tla wena ka letlhaso le reng tšhaba tsotlhe mamedi motle e seka re ka utlwa moelelo wa pina ena e seka re ka utlwa molaetsa wa yona ka nnete ga e mamela ka tsebetse pedi ga e utlwisisa gantle ya kena maikutlong ya thopothela ya nyoloela dikelelong tsa rona ya re gopotsa go sa le teng modimo le matsatsing ana a kajeno amen ke ena tshimane khumalo gatla wena re tšhaba tsotlhe.

0: a semoga mama di motoleko FM le tla solo ke kgile ka lona pele ke jalo ya ke potela ke ya ka mane ka jingle ending e bapala ne le na muso worship ba tla wena ba re gaopalelwe ka gutla jalo ka le hlaso le leng le tlang ka yena ntate Mabua wa Vale. Ntate Mabua wa Vale mamedi motlao ka hopola bekenyane ya ho feta ke yena e ne e le moeti wa ka karo sena studio. Ke pontsho ya hore ka nnete e bang o batla mmino wa hao o bapalwe sealemoyeng ka nnete o etsa matsapa otlhe. Ha o bine fela o kenye dipina o qeta bodula o nama maoto o lebelela hore pina tsa hao di tla tsebagala. Di keke ebe tsa tsebagala mamedi motle di tlo sholella hona di-shelfong mono. Di tlo felela hona founung mono kapa ka hare ho studio. Ho bohlokwa hore ka nnete ha o etsa ntho ko eme o netefatse hore o kenya mafolofolo ho yona wa e sututsa hore e emane moo o e batlang teng. Ntate Mabua ke e mong wa batho ba entseng jwalo. Mamedi motle le wena o ka etsa ntho eno ha se ntho e ka o sitang. E bang o na le mmino o bina o le sebini netefatsa hore ka nnete re a tseba ka mmino wa gago. Etsa hore re tsebe ene tsela e nngwe fela ya hore re tsebe ke hore o bue le Brother Mike behind the mic. O netefatse hore ka nnete mmino wa hao o atla mona o a letswa le ona mmino wa hao o a tsebagala. Ha setšhaba sa Vale setšhaba sa Lekwa se ke se tsebe ka mmino wa hao mamedi e motle se ke wa ikwalla gobane mmino wa hao ka nnete o ke kebe wa tsebagala le hanyane fela.
1: Ai braba brada Mike ke na le wena dirameng tsena maro a chesa ka moo e re gantse go fa lentse re ntse re futhumetse re le re kara dikobo ke kgonna dikontsane modimo koo
0: kgone mo dikontsane madume mama ya a re lebue ya ka nnete ke lakatse kae ka bo futhumetse ke a lakatswa tsebo gobane maria ke kgweditse mmalwa fela tse mmalwa patrilla jolo kae ka ke selemo ka ofela ke e mong wa batho ba sa utlwaneng le serame ke e mong wa batho a tshabang serame ka tsele makatsang maria tsena ke sono ka nna empa hela o le jolo ha re na kgetho go lokela o amohela tsohle motšhiso mohatsela dipula moya tsohle re di amohele gobane tsohle di sebedisana mmoho bakeng sa tlotliso ya modimo di sebedisana ga mmoho mamedi motle bakeng sa bao e leng ba modimo. Go na le molaetsa ka mona ka studiong o reng fela Brother Mike ke o mametse motlhanka wa modimo o hlonolofatso maphelong a rona morena a mpolokele wena ei ya moruti makwe mona modimo re a lebua ka nnete ya a re dedi Mike behind the mic I'm listening ga o palelwe e banna ke mang ona ya ei ebeka ke mo lebetse monna yona mamedi motle ya paseka nkemele mamedi motle ke e mong wa dibini tsa rona ka nnete wa bahula ka nnete bana ba ntse ba ipata dikgoneng ba batlang o tuma empa ba tshaba o tlalekwa paseka nkemele wa balata mamedi motle o ba tlisa one by one o netefatsa gore ka nnete ba tsebagala. Go na le event e tlabeng e tshwerwe ya dibini mamedi motle ka sontaga sala di-14 tsa June selemo sona sena se odimo ba tlabe ba bina batlhanka ba modimo ka nnete mandu o tlabe a le teng mandu mamedi motle ke tlabe ke na le ena beke tlang ka nnete la bone o dule mona o mamele e bokgonene mo ke tlabeng ke buisana le ena teng a re joetsa ka talente ena ya gae ya mmino ya ke ena mandu ka nnete o tla mo utlwa hantle ya re na le Shakes Mofuleng le ena o tlabe ka nnete a tanasa stage mana a etsa ratase ka tsatsi leo la di-14 tsa June o teng Terence Ramatselela le ena mamele motle dingata ke le ka o dikolola empa hai ho boima go tla bofana ka lentswe mono Word of Exhortation lona o tlabe o tla ka manga esena Apostle LK Mirafe ka nnete o tlabe a le teng moapostola wa modimo lentswe le ba mathang ka lona tsatsing leo ba fela ke Joel chapter 2 Verse 25-26. Tsona we, nonyana di tlabe di dula batho. Ka nnete tlo ba dula dinana ke difate, athe ke batho ka mo ba tlabeng ba phetisela ka teng. Entrance mamele motlo o kena fela ka only 200 rand. 200 rand a fela e kekebe ya o hlola ka nnete la o ka ba hathweng. Ena e kekebe ya o hlola. Ya, tsena tsohle di qala ka hora ya bobedi. O ka ipotsa kae, Brother Mike, ntho tse di qala kae, le wena o sa re jwetse. Mamela. Mane zone 10 mamedi motle extension 2 Sebokeng. Ho na le kereke mane AFM. AFM ke eng ana? Ke Apostolic Faith Mission. Yeah, Life Overflowing Church. Mamedi motle ya mo AFM Life Overflowing Church ya mo no ka nete ka tsatsi leno ka 200 rand ya ha ofelo ka ithekela tikiti o ka ya mo no ka nete u le reka munyako pasa ka nkemelo tla ba kopantse ka ofela mino ile o monate ona ya wa mabona di MC tsa hona di tlabedi le pedi mamedi motle ke Funky Mo ha moho le na Peter T ke mo tloetse ka Sontaga man Sunday afternoon wa mo utlwa Peter T kae ga o tla mmino monnate ka nnete a netefatsa gore ka nnete o a thaba tsatsing lao la Sontaga e bang o batla tlhagisoleseding e bang o batla go tseba tsebo e batsi o feta mo mamela letsetsa nomoro tsena tsa 069 936 3561 ke a dipetha mamedi 069 936 3561 kapa o ka letsetsa tsena tsa 082 593 5090 ke a dipetha le tsona 062 593 5090 ke mo teng mamedi motle o ka wa fitlang teng le yona ese ntho ngotswe mona haiyaya ke batlo ituma ka lemaleng ba re ke shasha ya ke shasha whisper seka nkemele mamedi motle se ke wa fetwa ka nnete mmino o tlabe e le mantletsetletse o tla natefelwa ka nnete o tantse o jaife o kene moyeng o bonotswe ntho tsotlhe di tlabe di le malala laotswe dula le rona re dule le wena letsatsing la ka jono mamedi motle ke rata o tsebisa ya re santse re mametse tshebeletso e mamelwang ke ditshebeletso tse ding ke le kwa FM 91.0 the heartbeat of the val a ke re utlwe ka mo
2: yo brother Mike mmino o monate ntsha ko mametse emare ke flumane sefu se ke ipitaditse fela re ko mamela ba re ko mametse he ke ntombe tshwane ka zonthe
0: a ke leboe mama a ke leboe ya ke a leboa ka nnete ke a leboa man wa tseba ke eng ke a leboa ka nnete ke a leboa
3: ela wala mike ka moka studiong
0: halala
3: joo jile ka tsebe ngwana mme re tlampe re apare dikobo go futhumale ngwana mme
0: eke
3: e go ntate wa lesotho le bomme ba lesotho
0: tanko
3: ke doctor john probatise mphokeng tanko
0: eke se ka baqala wabona baqala ga ba tlolola o ya ka dinaga tsa bone o baqala jalo e tate o tlhaga bakela mathata ga o etswe jalo ya re fela bale ba aparang dikobo re a tseba ke bomanga kere ee re a tseba mamele motle ka nnete re avoiteng dihitara o tla laeta hitara bogale pela yona kapa o isie o ile go bala ka mane kapa o tlhole o galeile soufeng hitara ntse e laetile please ga re avoiteng dintho tse tshwanang le tseo dikotsi ka nnete ke nako yane ya selemo mo go tlo elelwang gantle matlo a mangata a tšha mekhukhu e mengata e tšha ntho tse ngata tse botlhoko di etsagala gobane jale ke nako yane le fifi ke nako ya mogatsela ga tlabe re batla go futhumala and go futhumala ga rona re ya ondlondla wa tseba wa ondlondla ba bangwe ba tla bankile dikupu mona tsena tse mona tse tla tswang metsi ntho tsane tse tla tswang metsi a beelang tsane motho a ibeile mona ga iphunyeya mono mpa tsena di atšha tsena re tlabe re utlwa metlholo ka nnete ga re avoiteng dintho tse jalo mamedi ga utlwa o gatsela nka kobo o ikapese nka kobo wena o dutse ka mane o itshebeletse TV ya gago nka kobo le ithathele ka kobo ka nnete le futhumala gona go o ka bangwa go tsela gona mono kapa o ikele betheng ya gago TV ga e balee re thotse e ntse e matha jalo re tlabe re isile ka nnete o kekebe wa tlo tshelelwa ke ntlo ka baka la TV o kekebe wa tlo lemala ka baka la TV netefatsa wa utlwa wa gatsela ga o sa kgona tsa mo kena dikobong o ithobale le ka nnete o tla bo sa senya letho ga re avoiteng dintho tse tla re kenyang mathateng wa tseba se gantle molebe ga ke so utlwe thumago wa ke yana tšheletse ka matlong a e ntse jwang mamedi motle ntho tse re di tseela rona tšhaba se setsho molebe ena se o ra re tsebe re batho ba nang le tsebo ena e fetisisang empa leo le jalo re wa tseba re na le nka dintho ganyane bothata ba rona ke bono re nka dintho ganyane ka go ha ke re netefatseng re fetola dintho marieng ana ga ona case e re tlotlang re utlwa ya motho a tšhisitsweng ke botlolo eno ya metsi a tšhesang ga ona motho a tlabeng a tšhisitswe kapa tšheletse ka tlong ga ke re lekeng ka gotlhe ke re robe rekoto man ka nnete a re robeng rekoto mamedi motle utlwa molaetsa gore brother Mike we are always listening to you ke Paris the celebrity ya ke a dumela o kamane ka GG ya ke a tseba ka nnete ka moo ka GG la o ka ba hathweng mamele motle le atla lehlaso le latelang lona le tla kamang ga e sena tiisetso TST a tla wena a re a khona maandla wa tseba keng maatla a teng lebitsong lena la Kreste maatla a teng mading a konyana a ke re leje ka tsebeng mamedi motle wa le kwa FM ga o sheba nako ya gago metsotso ke e lesome le metso e meraro go leba mane goreng ya rona ya bosupa oh yes a re etse jeng

dumela, ke re wena le dumela hle bo mamedi wa le kwa FM ho hle mo tswang o mametse le teng o mametse thato hatsi o mametse radio ka ga di radio o mametse station a ga station o mametse ngwana bona o mametse le kwa FM ipepile ba mamedi ba di milioni ba mametse ngona jwale ke re ho wena mamedi ho hle mo le teng Emmanuel Christian Ministry e sentse le teng kwano ya o dumedisa ya o wehla e re ngwaneso hle jwetsa ba babedi jwetsa ba bararo hohle mo ba leng teng o ba jwetse gore mamela Emmanuel Christian Ministry e sentse le teng kwano yo o wehla ka letsogo la moya e re ngwaneso hle dumela ya o dumedisang ke minister ke o dumedisang mayerton Ah, Frana Genke Dumedisa, Sorsolbeck Dumela, Kokwatsi Dumela, Mamela Hitlerbeck Ratanda, Kere Dumela Soweto, Alex, Dumela, Sibukendi, Zonu Kaufela, Everton, Mamela Kere Dumela, West, Li East, North, Li South, Kere Dumela, Gauteng, Sensegali Tenkwano, Freestata Yafika, Katsivali Sotobar Mametsi, Afrika Borwa re mametse mamela kere ke letsatsi le kgethuweng ke morena ke bosiu bo matla ho kereng ho wena ema ka maoto hobane o na le nthetlo e tloloka ke re ho wena ema ka maoto hobane ho na le ntho ya morena e tlo etsahala ke re ho wena pila e ne e hloke mohatla ko romeletsa ke re pila e ne e hloke mohatla ke o romeletsa ke re mamela nyoloa kwano nyoloa o mametse le kwa FM o mametse 91.0 megahertz sentse le teng Emmanuel Christian Ministry mamela ke reng ho wena bosiu bona mamela bokeke ba tshwana le bosiu ba osane hobane ka osane ho na le ntho e tlo etsahala bosiu ba osane mamela ba re pila e ne hloke mohatla ko romeletsa ka osane mamela ka osane a ke tseba ke bua le wena ke re ho wena bosiu ke ba osane ba re pela e ne e hloke mohatla ko romeletsa ha yo tjhesa rwala dieta ha o e batla e ya ho yona ha o e batla mamela rwala dieta o ya ho yona ha ebe ya o tjhesa mamela ka osane ho na le ntho e tlo shwa ka osane ho na le ntho e tlo thubeha ka osane ho na le lenyatso le tlo thoa ka osane ho na le ngwana motho ya tlo lokelwa mamela ka osane ke re ho wena ho na le ntho e ne tlangwe sa letlangwe dilemo ntate mpobole a re ke o jwetse bosiu ba osane bo batla monna bo batla mosadi bo batla morwetsana kapa mohlankana yang kileng qeto re e ne e tlangwe e tlamehile e tshwatlehe e ne e tlangwe dilemo ho na le motho ya nang le dipotso tse ngato re betla loka mamela ke na le molaitsa bakeng sa hao ka osane ho na le pitsa e sa le phewa ke batho ho na le pitsa e sa le batho ba o tshwere ba re ha o na maotloya mamela ke re ho wena ke re ka osane ho na le bosiu ka osane bosiu bao bo bitswa bosiu ba di-80 mo o tlo tshwatlwa pitsa ya meleko mo o tlo tshwatlwa pitsa ya ditaba tse mpe mamela bophelo bao bo phelang a se bona ha ebe wa bo rata no bo phele mare nna ke re wena bophelo bao bo phelang ha se bona ha se yona ntho no e batla re ka e lokisa nthwena ka osane bosiu ba osane ke bosiu mo o tlo lokiswa pitsa yao batho ba e sale ba re ho wena ha o tlo loka a manyalo a fela ha o na mohlang o tla nyalwa ho na le batho ba e sale ba bua mantswe ho to ke o jwetsa gore bosiu ba osane ho na le
pitse tso tswa tshwatleya ona le pitse tso tshwatleya pitse min leko pitse satan ya di rabalo le ba bolotsana ba bambaila ha o tse ba baphila kae ba pitse le pitse lo ka ra mikoti mamela ke ro wana nyolo wa busubausane.

0: Mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM. Ho sheba nako metsotso ke yane e le 10 le metso e robedi re furaletse hora ya le 10 le motso o le mong. Sehloho ntse le sona sane sa step parenting ka nnete ke taba e utlwisang bohloko eo bana ba etsang batswadi. Motswadi ke motswadi ka nnete. Moruti Magazi ke rata ho bua le mamedi wa Lekwa FM lapeng mono hore o le hlonolo wena ngwana ya nang le a step parent ka ba step mother ka ba step father akere step ke ho nka step o tshole
1: o nyolowa
0: mruto re ntate ona na ka pa meona o nkile step a ya pele bomono mo leng hore ntate wa hao wa madi yena o hloleile o hloleile ka nnete empa meona o ila nka bohato ntate ona o ila nka bohato hore fela wena o be hantle bophelong mme wa hlokeha hore ha o le jwalo hlompha ntate enwa hlompha mme enwa ya o hodisitseng ha re utlwe mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM o reng ha metsotso e le 10 le metso e robong re furaletse hora ya 10 ya 10 le motso o le mong
2: ba hloka topic ya lona ke tse ke mametse uhle ya ke nnete di etsahala ntho tse kareng tsena di teng a tsa ho sebetsa ka batho ba rutile ho bohloko ba sa ntso kena wa di utlwa di-challenge tse kareng tsena ha ba thola ba sheba batjha bana bana ba thetsana Atisana badielana, but the single fella born. Badielana. And the Kutia Bona, Yaroba Dylan, Hava Shokomel or Baraba Pilzabatswa, the second thing to make a two Sabachaboshi. A two Sabachaboshi, Gorba Fashu Babone. Eish, it was so good to pick your moon as a sin like a sugar shank of him. Ba tla tshepe mo di mantsa ga ba ba di thapelo go modimo ba tla ba fahlolla bana ba tla bona yo chaplain Dorcas yo
0: chaplain Dorcas ka mono ka bophelong re a leboa ka nnete re a tseba le kopana le tsona ka nnete chaplain me ha di fihla ho wena mane di a ahela o bo sa tsebe ka nako e nngwe gore wena jwale o ka tshollela kae empa o teng ya hodimo ka nnete o teng ya sa robaleng o teng ya sa otseleng e rona re tshollelang ho yena ha re utlwa dintho e ka ya re tikinya re a tseba hore re mathela lefikeng re mathela leqebeng la haye ke teng mo re ipatang teng mme tsohle tse re batlang ka nnete di lokela gore di re tšhepe maqebeng a morena jesu tsohle tse re batlang ka nnete ba lokela gore ba fete ho yena pele pele ba ka fihla ho rona mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM ha o sheba nako metso ke 20 a na le metso e mmedi re furaletse hora ya 10 le motso o le mong e re utlwe ka mona hore mamedi yena o di bona ka tsela le mofuta ofe.